na failo ai lea suinga ina ua mōli mawina, o lea tā vale o se piki apu na fao ngai le sa ave ma minsta, o lea au au nanga le malo, masata u aveide nu mela po le number plate le pulenga o fela ua inga, ilunga o le lauele ele. O faalia le LTA, o loi le pā le mia le faitaria e faiai lea suinga, ilona tūlanga uia o le minsta o loo vaia le pulenga, ma o lea fo i faitaria, e awa no aile pā le mia na te faya se suinga, pe a yeini tū langa e mana o mi aile pui puinga ma le saonga le mu, o lana fawfaw tua sinia. Sa faa iloa ni nusi pepa ilana li poti e pe o na mafu aile faa mtalanga fala wa itele mai lea pulenga le malo. O le fawfaw tua sinia o le tofale ya apulu lans polu. E pe na sila fia ni tanga alwenga o tupe le malo. O loo yei le vaia o taa vale umba le malo lea o loo faa malo si a foie lea mta ngā ruenga. Ta iala mo le faa o ngā ina o ia a seta ta ua lea tino. O le vaia i lungo viso o ta inga tele vavavele api o fōringa. O ata o le ta itai o le itua ngā ima leo leo loo faya se ngā i o inga o loo lokai a ao. O le sunga ya tui la epa lupe soli aisa i lele marie lea ngā oi i handcuffs. Wa au mai eise la pata inga malosi mai ni mta ngā ruenga o leo leo. Fale pui pui ma le toi fua ta ina ya ilatou. O faa ngā ina fainga faa teknolosi le AI. E fausi ai tu a inga wata faa pea ele moni ma ua faa se se ai le totele. O lea atana faa sara lau. O loo tau ave ai le faa ilo ilo po le louko o le mta ngā ruenga o leo leo. Peitai o se ngā yo inga tau faa se. Ua faa utuwe ina airo tātu utanu ulau tele. Ai mai se le to tele o loo se e uia so umale upenga ta faa ilangi le Facebook. Ina ia matua sa ili ili le leie i tu a ingo faa sana launga. Ona ua tele manu anua i tu lau pe pelo po fake pages. O loo alu ai faa sana launga faa pea. Wa sua sua ina neia ni mtanga aduenga le faa sana launga pe pelo ma faa mtalanga se se o loo iai. O ni faa mtalanga ua faa le ngai le tamali ianga o se tangata. Ma ua le maua ai ma se nofu le leio tangata. Ilunga o upenga ta fai langi. O se tūlanga māua la lotele ua faa mawina le tūlanga maua o le ia o le tuna, po le ingole o loo si le fiai o tātu utangata, ia o le atu o asi asi ma le apakoa. O faa iloa i foinu mela la tamaya le vaenga o loo pūlea, fai ngā faiwa i te tonu o le Pasifika. O le tausanga i lua fedu o tolu sa maua lunga le numela o ia nei, sa maua e vaa whangotei o ngā sami o le tātu utano. Peitai o le teiminei o matua faa i titia i le iwa sfutasi pasene. O le mafuanga fo i leo le ititi o le aufa ingo le tuna e faa tau atu e sa moa, i maketi i fafo le teiminei. O selu i tau leo o fea ngai nei maro tātu utano o ititi lona o ngā sami sa loto, o loo whangotei na i lea ia. Peitai o le tāua fo i leo se ngā rue ngā leo leo le Pasifika, na a wai taluwe nei se porkalame ua faa ingoina, o le Operation Island Chiefs, na sue sue ai o ngā sami umo le Pasifika e au fiai ma Samoa, ma pue ina ai ni vaa whangota se faa, na maua o whangongota faa sori tū la fono, i o ngā sami o le Pasifika, e au noa mani leisene faa tanga. O le sue sue nga na a wai sue o tenu e pe o Australia, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Le Atu, Malesala, Nauru, Port Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Solomona, Tuvalu, Vanuatu, Samoa. O le fontanga atunu o le Pasifika na usui e Samoa i le vaiaso ua mawae, na talanoa ina i le tāua o le ngālu lue fatasi, o le ati na e o fai ngā faiva, ma tomai o su e suenga fatasai e nisi, ma ave aile vala awa Samoa ia tunuu ile tāua o le tutu fatasi, e toe faaleleia fai ngā faiva o se tasi o atina e tāua o le tamau a inga o tunuu te tasi. O le fono a tai tai o le Pasifika lea e a mata usuia ile aso tolu se furu au kuso, faa solo atua ile aso faa le masina fowa se tema. O le atu ina atua ile li poti mai le suesu enga o ngā sami, lea na a wai Samoa, e peo na sa pue inai vaa whangota e faa, na maua o loo whango ngota faa sori tū la fono i o ngā sami o le Pasifika. O fautua ina le faa msinonga le tamā o laulala, ono sifuru ono tū sanga le matua o le soifua mai vai telefou. E te tau na sa ili sana loo i e tū la i moia, ona e mātu ia mōri a ngā leo leo o loo tua i ai. O laulala o loo tua ia i le fano o le soifua o se ali i televou, lua sifuru mo on tupu tū sanga lo na matua,

se tasi fa tunga tunga I mai a tolu ma na ve misi luki sua le pese ya loto ai le anga toi fa fu ina mai le sunga ya DJ Sobu e mai sha mo e pe ora fa fu nga tia le ni fu I vaing o le awori fa tano fa tunga I le ni vaing o le so ya fa le li popoli ma le inga le mau tu mai na e flat bush e o e o a mai o tu le ni vaing o le awori se le mana yo le la Yeah, I Savani Valila Voilele Nile Paka Olea Voi Barry Curtis Nai Nai Flatbush. Yeah, Magua Six Siki Paling Yalo Wow. Yeah, I Jack Oloma Oelea Voi Cavale Asculimi Strawberry. Oh, yeah, Wa Umalala. Ah, Taulele Yamalo One will be Kilfana Wang Jimmy to Hayao. Yeah, Lily Olea Wafia. Joy loose full more fit 2 minutes and tell only to line just see the vang or there only a full but that all the way my and to sing a le au fainga when a leave ya won't you la sulu yeah ma wa to ya nga yen to fa wa want to ga winga yeah she vang na o ina to la pe to la a full um yo la la yeah and lupe o a won fa vai yeah ba wan me ta wa ye enjoy lo fi shai je sign off for it ye be the clock out ye be the fat to file bang a lang a lu ye na han wale o ye le tuai ya le le e se jala e se afo e se pepe na fa pele on the soif one to tonu australia ya mai o se va venga na online le pepe Yoi, o se vavenga mtoktia pe afuwa iai. Ile taimi na fana waile pepe. Ia ma le tulanga fua iye pei o nao o atuwaile tina ole pepe ile falamai. Ole me moni ala tau iye ila ufaitau o tuile tala lea mai au satalia. O loo faa pe ama iai. Ele isi ila fia ile tina ole pepe. A mea o ia o loo maitanga. Ea ae fato a maua muli muli ane mai ia sila fiai. Ea o ia olo maitanga, aile ile valoa, ae tu ese ese ina o ia, ea malana alualu, malana pepe fo. E pei ona ta ua maile ele tatuli poti bai Australia. Feimai, sai eile me ta ua le weight challenge. Ea po le lu ifo ile le fapa uwei pauna sa fanga solo le Australia. Peitai. Sa mai tawina ele tina, ele te le lawa se lusio ya te ia. Ea, ae mulimuli ane, fanto ae loa ane ae, o ia, o lea, ua lima, ua lewa ona maitanga. Ia pe ua lua sifuru male lua vayaso, talu ona maitanga lea fo I tina. Ea, mai, ina ua failo antu ele, vahenga lea e fayesi aki fo ia ona tina ele falamai. A mea o ia lea e maitanga. Sa ia wha pe mai ai. A, ele e mo ila ngā kana. Ona sa mafua mai lea. Ile wha mtala ngā latina. Sa fafano le la pepe. Ile maa sino te sema ile tausanga na seima vai atu. E abita yane sa wha maa ni ala vai ali ima tamaita I fuma. Ele a ye moni lava. Olo ia ile pepe ilo na manava. Fa mai le wha mtala ngā. Ole umi e tauna I ele pepe I tutonu ole manava pole la walo le tina se itulo. E tatauna o antu lea I le faa se folu vayaso. Peita yane, ua vave tele o na faa na ule nei pepe. Ile na ole lua se folu ma le lua vayaso. E pei ona ta ua mailea ele ta tulipoti. Ole mea matautia la e fayela utala I le nivaengole a wole faa tatau le pepe leni. O le pepe e ingoa ia Makirita Miracle Tanuwasa. Ea mai safa pelea. Ona vave ona whanau mai o ia. I ona mantua o Anne Rose Mamisi Tanuwasa. Ilea so lusful malilima leo mati o le neitu sanga luafe lusful maleono. Ina I le Royal Brisbane and Women's Hospital. Ile na ole tolu se lau lima sfulu male tasi kalama olona mamafa. Fai meile faa tusa ale fanemai. E mamafa antuai iele mole meole apa inu fo ilele ole kokukola. Ile mamafa ole pepe ile temi leana soifuwa maiai ole tomaitai o miracle.
ai o se va venga ila uia la va fai tau atu iai. Ile no foi o le nei pepe ma tau si iai, i totonu o le se fulu ma le fa va yasu. O lono winga, e o va antu ma le fia masina, tolu masina, tolu ma le afa masina. O lena no fo va va iai le nei alu toto ile falemai. Ia ai fanto a oa ilo i tua, ma nai o na mantua. Momua ele ima fofowina ele nitida a mea ua maitanga pa ua whaamaluieina ila ua. Ae fatoa ahiloa mulimuliane ina ua faile weight challenge. Po lelu i fo ilele ole whaapawina o pauna po kilo ole mamafa ole tino. Ia ole olo o yeile whaamaluianga ya ila ua masio na to lua. Ae peyora uta ua satemi ua sola. Lua sifuluma le tasi iwa yaso. Ole maitanga ole tina. Ya ai fa pelo na tu e sejeina ila u masiana pep lua tasi va yaso maletol wasu ya mai olo ja u mai ai ile li potilene ole pepe pito isili lea ona premature e to tonu au se talia ai ole na ola la ole fa pe mai ile li poti ele nganta ina pito ila titilene pepe ile fa na wai to tonu Queensland. Ai ole pepe pito I sili lea o na premature. Ai ole mema doktia, ole sao o lona soifua, I totonu o faa maumaunga ale antunu o ausentalia. Ia mai fai maile tala, e faa aso, e ese mai ai, maile avea ole pepe o miracle, male most premature baby in the world. Olono wina, ele nganta ole faa ole avoi, ole avea ole pepe o se vavenga. Ae ua fatu ina voi ele nei pepe. Ia lele koti. Ele ngata o ia ole pepe pito I siliona la ititi. Ua fana ule I totonu o Australia. A o se pepe pito I silile o na mama. Ia. Ae silisila ia ile apa inu voi lele ole kokona po se apa inu le. Tolu se lau a fia. Tolu se lau vitu lima. Ia mililita. Ha. Ia lenda. Ae tangola e fatu sa ile nei pepe. E o fofo ngia soleia ngā alwe ngā al silsili ese. O nai famaile muli mawale tina. Ina ua wa ai ilana pepe ina ua umana whana. Sali aise tantorunga ia teia. A mea e umi masao le soifua o sianatam. Ia ai whaafutai ila ngā alwe ngā safea ngā ia ima li ima tamai ta I fomai. E whapefo ila utausi mai. Inai I Brisbane, Australia, po Queensland. O lena tau si ai tono falaba. Ia le nei alwal toto. I le fia nao masina pe ona o ta ua I se teimi wason. Se fulu fa masina. O nofo vava I ala ni pepe. I le ICU. Ea a fai. O nai fia ngai ai o ele tinama mai tanga I le rifo I vai tau. Ia po le da fo I tau mafai I a maua se pepe. Ya awani utahatu fatu tui titi. Afai ole mafaina tupule vavenga I Australia. Ola alimela ale mafaiona tupule na vavenga. Ya itahatu ini ni usila. Ya afai fo ole te mafuto maina I Hawaii po Amerika. Samoa po Amerika Samoa po ngafia lava ole ni kelope. Ya aveala na itala. Ole tala matua ofo fungia. Be afua atu iai. Ile la ititi tele. Ia male vave o na whana o le neipepe. Ae le I taitai, o na so-so, I le wha se fulu vai aso, le te tawai, o na o la peare pepe, I te tonu o le manava, o si o na tina. E le o se poto o le tangata, e le o se poto o seisi lava, ae o te taliton, ua na o le sili-sili ese, ua mafaiai, ia o na umile ola, ia po le soi fuanga fo. O siya alwal toto. Ya mai fa maloa tui fo I bantua ma ainga. Le tina ya en rose. Ya ma le tama ya misi. Ya wa uteilo. E se fu ila ngona pea o le fana ule tulanga le. Eoi. E yeile la ngona fo ilele o lele mauton. E yeile la ngona fo ilele e vesili ngian. Pea ai se hae o tupu ilele me ya ma ua. A fai fo ina fano le la afo. Pe na fafano se tu laule pepe mwambu. Fa pe feona tupu le neime. Iana pa wala uye tala e ila ufaitawa chile talale. Wana ole tuwana fayala vavenga.
elenganta na vave na fa na ulipipi se fulu fava ya sole ni tausiel ICU a ua ave nei ya baby ya miracle ya polo chamaita ifu ya makirita ma pepe pito isili ona la ititi ua fa na maola pea itotonu o ausitalia amu ya fu ya ulua mantua o leo ua lua vava aya ma lua muli mawina ya le nifo iwa venga ile nei vai tau wala soifuanga. A o tātou vevesia. Ile teleo nei mau faafi tau. O loo whenga iai. Ma oe maa umai tātou umai.

0: Hey, yo, everybody, find that natural rum great. Away, away, away, away, away, away. Ole, wa, even middle to chat and healing to light us. Yeah, if you feel an angle, ole, wama, wala, tanto, feel or inga, ile, defo, yvang, ole, a woli. Malay, young, a yalu, mud, vine, pull of tilling, a yan, tungi, see, a pure Wilson, ole, to tumala, dangale, ole, omega car, see, le, loose, a low, Cavendish Drive, e, madu, kaufa, telephone, to a low, young, a woman. E bo lau tau fantong isia, ma lole soi fumru ye ma le lang ye ma, ma lole fa ma lo si le nei yao. Ia,
1: le nganga fie fie fo ia wa, ea fo ia, ma tau tia fo I le fonga, la le leo lo ta tau tapa au le langi le nitu la, le aso a,
0: ia,
1: e ma tau tia on le, Le tete ina mai lo soifua, ma le matongo fia le nei aso, le soifua fo e o le tātou atunu, fa peso mato wola.
0: Ma,
1: o le o tātou pela I manu, a le o mala.
0: Ma,
1: noe. O ia e fa li ia e le fonga lau si fia, po fonga matongo fia lo tātou tapa aure langi. Ia, ando o mafutanga le au maua, ia na tau mate fo I. Tau mate fo I pe mo se ava nua fo I tate paso I leba aso, ma leba aso. Ana le nei o tete ima lo soifua, le po tapa aso hai. Ela le tato fasalama fa pisnisia no bigatans il ponga sa moto si mai batu ambo ya fa maros tu mo mio le lang mai la sunga fa ma fa talo fa tu na tiene la mal falo allo a pomo mua
0: io ya tanto te tau fei ma fa ma lo la ma tanto feel for for il riva in ole a wulia e amu ia o lo te fa lo ngonto na ma lo si lo si funga ya I wa e fo I mai oile il si tu a wala le mcdon oh
1: E mai bautanga pa petilinia te tipe a kunga mua. Noe, noe. Tunga I koe inga nama mai le lea po, I lea tias, me lea tias, e mai upa nga, noe.
0: Ia, ia.
1: Toi o ta maanga, toi matangata, foli le maata ala. I pa pinati ngau kuntuanga, I ni matanganga pe ai mekano.
0: Mari, mari.
1: Noe. Ia, almena toi ia, ia ngai toi inga pe ai kuka lomo kua mai anga po. Ia le, toi lasa, I le ui le, e po po, I le ui a kunga mua.
0: Ia. Le ai e se lau pasenere na wanai te lele se fefo I lele wae o e te I foi awa e tutu wani moa le tatu te tala no foi lele e toi tali mai le te tali fia fia mai sa mo a ha
1: ha ha ha la aiki ala to wia yo e me fale aina ya pati tu la na papi ngala to wia ya yo o wabandu ala vale a mungo ya e te tai ya ponga mua
0: ya
1: ponga albai maunga
0: Yeah. Ya le la wa kolo ma yele afa. Ala wa kolo ko ima tieti.
1: I also made a paper. I am a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little Ya wang apa? Bukan ni apa? Ada papa, papa, ya, papa, papa, ya.
0: Kalau no winga kau kamu fanya kau lava wa masai lupeng. Ah. Ya, antonu ole afa moy moy atu ya antu oy foile. Ya, afa pe mo so wa vano. Ya, antonu ole afa ma fa ma ma venga foile lu fe lu ai po se lu tele tele no vo. Ya me to fa ya ti ti pe ya vano.
1: Ne te fa maluru asu fa po mo mo. Tu lo ngala me fa po ngam.
0: Iya.
1: Ele te fa me fa moy moy ba ya ti.
0: Doe. Iya.
1: Ma ati ya ing ka ki lenga ma ima male ki ki ya ki.
0: Oza, oza le wa fayar kana foi le wa mo kai kai illa kiki de a. Ya, ta Lucia. Ya war mere ya. Ya, ya vidi me foi skoi ngo si mira ko. Ya vidi me foi ile si va en ale fisi di me ya ki ufa. Marulu wa. Ele o ori o le ko ruari o ki ki ar. Ya, o le mea ngai fia fa maru lua kwa le malor ka kwa kungu. Ah, faya wa e fa funga mei ele o a fio mai tietia. O lono hui. E ye I mafua angala ele ma faya I ona pa au ma. E ale talenga ya tietia. Na paule me e a fui. E talo sanga ina. Ia o a tatou talo sanga moripo ali a tungzi.
1: Ya, tapi mesti fasa pengemua. Ya, untuk nanti lah bila nanti saya ini profesi dia, pemirsa orang pesi dia tahu sih dia. Ya, awak nak pesi macam apa tu? Eh, mak.
0: Ya,
1: awak nak pesi macam apa tu? Awak nak kawan kau lu ke dia? Ya, ini tiap apa pun sama memegang sanga.
0: Ya.
1: Jauh angkat kor, kan mereka bawa dengan angin kecil aku tahu kekaru. Jauh. Si lelak setalu malu lelak cium pelele, wajah boleh kecil malu sih tu apa? Ia malu sih dia.
0: Ia.
1: So kali umai oia leusu. Nefa wahon tiute, mau esok si atom macam apa? Malu lelak cium apa? Pongat pelele, video samot sih bayi betul ramu. Ile aso mule aso atom.
0: Ia. Epe oleh angin nama refah boleh boleh. Ia wahan tanto tahu fikir talu umba. Ote lo ai mama I se venga a tungsi. Ya, malor sua, malor sua ele nem vai em olhar o ali. E tu mama I naifo. Ia le te leo ni ngā luenga o pisi, e le pa ia malo malo le tātou turu, I le rei awa o le mātang ofi. Ia wata ilo a ilo pi tono o tungsi, a o mātou I nei, I le nei tua o manukau. Sole, e o le kaufaa se e o le la, a e te alu atu I fafo I le vape, ma fanafan, a o le mālu ulu I o le savini na I fafo.
1: Ia, e sa le le ilama fa penga fele ma kupi kungu mua funga mua, ia, e ma... Kalung ia sebab macam panggilan, ia kerana kubai bah, boh ia dengan ini ia bermalam ini memawa. Ia ai kalung orang apa ngomua ia boleh selama dengan alpa tay,
0: tay
1: boleh pantua,
0: tay.
1: Ia semua ia asal kubai malu juga, dah bukti salah besar semak pasoh malik tunga koi poli ponga koi poli terutai untuk mukalam ini ia sokir tiemai istunga ia ngomua ia. Sua filha é muito na verdade tua nu a noite tá uma tanga se oleuri aí eu sua na tua ele bate ele lá tua ia aí se tá lá você se ia mas tu tem tua tu na isso que não ando você tu fam mal você tu fam tá lá tua ia aí samo ala nga ngala ti film nga pa tai e fa talo fa tu pa ye malu na shwa tu pele na mo samo tu to nu ke ruo po fe la vetu fa le ni pelope e sa ili malo tu to nu ta to lo nu samo fa te na ita to se Tuwila manua, ya efantalo patulama tumsia idea bakedi lama malfal. Walo pa malor solo maduya. Ata to a mau papa a ni ya kirwa, ya. Walau sila sia foi, to tu fata wa alta to falta bale. Dior talen boni man mesa. Ole nei nei de tayao ba na sona na fina pai e ai ni shota tu piki apu na piki apu ina abe na sona na fina le man nei de tayao. To ta to ta bale ya na yalo ma pa na u ki pa pa ta ta bale. Every more night, my two alopamuli made out for new Samoa. Yamalasi the Pia Samoa, yeah. lau service player ko le okay na singo la bengo ta vale mi tulanga ya ya elei ma se mea tong sia ma wai me ai ale ole nga nga la ma tong sia e fie ki so swani le ma man kele la mo ta tu tu sa mo le fa si mo ratu a wala yo vale ma foi no ta ma ma la ma ya bo nga la ma ile ma saya ko ngufu ka igam ko si ta ita la tu ile ai ai pa ma lo lo ma la ma ma yo e so bye bye e so swani ma ma lo ta tu a tu ye mo tala au mo fie fie le ma ma lo la tu lu nai yar ma fa nau ye wa ala mo al sa pin na la stona ide ka fa ki ba i ki a pu ye se ta si fo yo so tu i mangele ye ala fa ki ti e fo ba ye wa wa ma tu lo fa fa mu li mai sa mo fa te tel be sa mo ye te a fo i mo si to so ani ye tu ga na to ye sa mo so sa ni to a to si po la la tu ga na fa ma ma tu ga na to fa ne to so ani fo te tu la be ngal ta ba li sa mo ma ne tu a ki tu to ni ai la be ngal ta ba li sa mo le le ana sa ar ta la tu ki ai pe so so ani to si ye o kina i singo me uma lama le abengo lo sa fa ki engo lo sa du mo le du mo du mo ba ya o nisi tu langa ta tu ta tu fa ta bali ya ele sa bali pe lo pitri nga pe su me ta bai au mana tu ta tu au ma de e sila ya e mo o le tu ta sanga ta fa pe ma dia la ta sanga mo sai ni ko karate ma ai na ta bali ya mana tu ala ba pa mama abenga le tu si le pa fa de tu e tu si ya su uma ya ke sa mo e tolu tau sanga le mo mo la ton kalate le sta la ina la ta bale e pai e matou yo e se me sine la ta bale pai e matou pai no le bono fitness la ta bale e pai e matou to e pai fua na le pau ali te mi to ton e na pau ali ai no tulanga le e ta to to sang al pau ali te mi to ton e ai ai fo ia te me fai la ta bale pa pa pa pa le pasi le bono fitness atina le foile service. For example, in a wearing chair patch, but they will move the outfit, the body, the missile team, Martha, Willa, Powell, the body, to Langa Pinga, Manatua, May, Fangai, or Yas Uma, young and Poland, and she lived to me after the Pingle Tat, the Pingle of the body. I did see Lipa, yes. But to Langa, I told you to tour to Portavale, to Swami Moeta Boa. For Malu, to not have a Baisa Boa, our most among the Malos, you came for one. Mama itu ngisi, ngali mori saya apa dua sosial media tu. Oh, pas tu mana kalau mai awal le umi kekang ile lu selalu kemeni strike ini ma papa tu tu emang kau lu selalu kemeni strike. Tu tu orang fakta mau atas fakta balik tele tak balik pelot di telinga. Tapi kita tu bisa fi, apa ilmu selalu sosial tak balik mu apa ilmu fi fi atas tu pikir apa mana tu tu ye ye ma pasal lama atas tu pasal lama apa bisnis. Awal ye kita tu pengen melofa mulai Father Stay. Elima se lanza la talía la talostanga están y lo con calate ave mataba el mumua famulo que hoy Elima se lanza la le me alofa la salta ma ya ese el tato mi filosofi ya ni si tu dan a ti mamra mai tele estaba el pelo ti pirina tu su me mata lo mai al que va a me forta tu le line o le o iba lua fitu fitu lima balu da sua o iba lua fitu fitu lima balu da sua porque ton fe ya ton sia Olwatasi Park Tuono Lima Fantasi Olwatasi Park Tuono Lima Fantasi Manietela Faso Songa Samo e pamunia le tue fai malo filima
0: Pungapu
1: Ya mooso finangalo Ya wala Malta tuino Sio tatu watinu Ya mooke mei Fato fantasi Fuela sunga Fonga mua
0: E Madu ya tele la Singa o toy Ole ne ya Solu ala fionga Ya lumo vai Po le to fai Ya tungi siya Pio Wilson Ole to tumala Udangada Ale omeka kazi Le luose lau Kevin Destrive e mo kwa usai le so sai le rei vaitau o le tu sanga ia bole rei fo iwaing o le wauli o le ianga ia tu e pikiru whana wa o ngale teimi tu wai e le teimi ma sani wa lusun mali tolu miru tu tene le tu lai tasi a fo le tasi o le polo kalame o le are to le ola
2: tasi lima iwa tolu amoa.

0: Me e mafau fau mo mo se unga nuenga fa leo leo. O le eme se ali man kau, na te tape na ina oe mo sau ava no inga nuenga fa leo leo. E le ngata I le tino, ai fa apea fo ili mafau fau mo le poto ma sani. O lo o yaifai a o nganga vaa, la tau te fiso soani lau fai ngā malanga. E yaiva senga o le hafiafi, e fitari le lei mau fuafuanga. E fa angata le stala le aso luatasi o aukoso, lua a filua onu. E tele ava no ese ese, awa lai te tue fatali. Tangayane le mslTraining.co.nz, bevala au le ovalpselau, lua lua fa tolvalu. Ovalpselau, lua lua fa tolvalu. Your future starts here.
1: Le shang dento, susu mai le lato falifo, bo te le ma matangu fie, il faya fole si akia o loa fa apele ni fa pietasi. Moe wale stala mai o fo mai ile shine dento ile na le lima selawi vai vatala faya fu quote smaller wins mal ACC pa tasi ai mal fai fu o fitinga moe es fun valto sanga ngai lalo le shine dento have you mai lo ile lima fitufa great south road manukau telefoni lua fitufitu ono ono fa fa lua fitufitu ono ono fa fa shine dento your smile our passion e ya ya ya inga fa pito
0: O fia tu fata si ona nonga tope uma. Ai asa tu pa se fai paiponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le asa tu tonia lato perkas. Mala au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Pe tanga iane I le trustfinancemortgages.com. E iaia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust.

mo ni si o malanga. E tolu tau sanga u faasalai le falipui pui o se ta maa mai re muwera wasilia ma le valu se fulu tau sanga le matua. Ina wa ia ioe I molianga isfu malima I faatatau lea ilona uumia o le laata le lua se la wafe o faila o ata pue o faana walo o sawaina. O fainga faasotu la fono fiso ta iatu lea I fainga ainga fai faamalo si faanau. O faila sa maua ilungo masini elektroni po electronic devices e se fun malima ma na faamtala ina ele itua leo leo po le prosecution le mata utia o le tele o ia tena maua itotono nei faila. Na failoa el faamsinonga e silia marcelau iva se fulu afe faila na ia au maia mai lungo le interneti I le vale o teisema lua o lua lua ma le masino aperila lua o lua tolu. Na saunol faamsino faamsinonga faitu malo au kilani ya Andrea Manuel Ele aini upo fa amtala il mata utia tele male ano ano ne yata na maua. Sa fa o ngai na ilea fo itangata me eto tia o faing o fiso ta inga ilungo le interneti pol vaenga o ta ua le peer-to-peer file sharing platform e tufa tufa atu ai faila I isi o tangata ma o ia awala ua fa at tele ina ile salala watu o ata ile to tele. Na fina ule lo ia ale ua molia mo se fa salanga e nofo vava ai ai le fale pole home detention Peita ina te ena il faamsino lea finaunga matu atua ili faasalanga o le tolu tausanga ili to ese. Famawina le toya pili ai o le faiunga il faamsinonga ma utatala inei o ia itua ilalo ni aia inga au faatatali ai le isi ilo ilonga al faamsinonga. Ele o mafayo na faasalau faalau itele le swafa o le neitangata ile taiminei. Ini iso tala u faalau ilo mai ele New Zealand Defence Force. Ose por kalame fau le awa o ai o fita fita ile fausia o le faa leleia ma le faa o ngai no drones. Ta wala mai le vaenga faa teko no losi o ta ua le 3D printing technology. E tolu vai aso le nei por kalame ma o lo o awa o I nai fita fita ile awala e mafai o na faa o ngā ma toi faa leleia ai drones. I nofo anga o lo o fai ai ngā luenga faa military. O le tele o awa o ngā le ata u lai le le mata I tuina ma le au I no faa mtelanga pe I tai o fai lo mai fwe le Defence Force o lo o au fiai fwe I maa awa o ngā ata tau le faa o ngā ina le lei o drones I tūlanga o taua. Na sau noa Lieutenant Colonel Jerry Mataparae ua avea drones ma vaenga taua o taua I aso nei ma o ia pōr kalame o fwefweina ma tāpena le Defence Force e faa mausali ai tūlanga o tāpena ngā uma mōle lumanae. Fa manino lo iai fuafuanga ale New Zealand Defence Force e fa alule o atule le se lau miliona ta la New Zealand I drones I totonu ole isi tolu tausanga. Fa mawina o lea pokalame na fa avae mai se pokalame le vaenga au a Australia po le Australian Army ma olo iai sui o lea vaenga au o fai a ongo lea mtata a Australia I New Zealand nei mo le fa atautenga o nei pokalame fa le au a onga. Mai tala mun mule to tele tangata pepese ma tangata o ata tifanga na amana ia ila nei tau sanga ili vaenga o ta ua o Disney Legends I Amerika. Wa patipati ailo la tau sao I tulanga o faa fiefianga po entertainment ila lor company longa ma le tau ta ua o le Walt Disney. Wa au tau sanga o tau tuina la tunu u e ala I ata tifanga. Ma o lea na amana ia ma patipati aile sao se ta sio alo Samoa. Le lii o Seyuli Dwayne The Rock Johnson. Ma ave ai o ia ma se tasi wa faingoeina o Disney Legends o le tausanga lua o luono. O le tasi o ana wo mamae ma se wa tele tausanga o ngala lua faatasi le tamaitai o Emily Blunt na faalawi loa ina le lii o Seyuli matawa au ina lana failonga. Ile ngata ilana ata tifanga o le Jungle Cruise ae walawi loa foi Seyuli ile Disney. Ona o le leo le tangata po le character o Maui mole ata ti fanga ilonga o le moana. I le taulima ino lana fa ilonga na ia saunoa ai le taua o le amana ia ai silisili ato ona taua le anga lelei I le isi uso a tangata. Po le vaenga I le fungana peritania, it's nice to be important but it's more important to be nice. O se fa amanato le li tau taua. Samoa ile tatawa I tangato na anga lele tasi ile tasi. O se yuli Dwayne The Rock Johnson au fiele ile torse lau luas fumale ivo tangata na amana ia ile pota ua o faa fie fianga maata tifanga o le Disney o le neito sanga luo o luono. O nisi nao tato reporte o mfaina tu faa te sia lau radio Samoa mo lau faa fonga anga faa aftai faa fonga mai tu faa soifua.

tevi tonai mai loa su toru minu te ona tāra re tonai fitu amina muli o tātou tāna e pēr pāponga e le so sa venga inunga le wala mōre si pēr maro tātou tino yara nā lava ua no whanisātu ia maa ua lama si pia e mese lama rotai me tu tau nai fi au mga nvenga ua ngai mauta malawa saonga le mūl mea ora o mia mā tāla inunga le wala pai si mapa mara traffic i laitu le lau papa e au ilato po I olo no pia I po nai tu si pia pai si bloka o pega nere na ngai one wā rota inunga le lau papa sa venga pori nai Consolation Drive leo inana vai masani na bloka mai sau tai no fanga e Albany here or to ranga na yai ya le la mal pai ba ni o mai mo to mala e ne po e fiafi ma ro nga no lue se venga e kuna ni si por tu ranga na yai pai pai ma ni mai nga mai dungo e le mo to we la to nga e po I au kuna ni si por ni si nga mai to ranga e ya tu ranga na yai ma ta la lo mala wala sa mo le mo to lu mo ni mo to mala ya pai po ni si wanga I fi au nga no venga Ya, matara lava I ngore walam pai pai mani e e o umara vai me lo anga yai. Se vai ngari tau nanga Simon Street anga I kai papas New Market Manukau Road. Kua po loka le raku nga anga I Manukau Road. Epson anga I Green Lane. Ia papena po I ia Middle Bank. Ia anga ia tu St. John, GI. Ia e te mo atu inga I Pilgerton Road anga I pēmi oa. Ole makua slow water traffic. Ya vai vai tanga I my Ellerslie Highway Mount Wellington Highway or pai as block up and I will see her back ya le lava le on site ya e mo wale me sili e tanga I tau no munuia pe lo I mai nga pai ma le pia pi pai ma le piti ya anga I lo I mano longa a vai sel mani Greenland runabout anga I lo mo to so I mo to self o mo ko ma ngai ya le le mo mo trip Ia, ka asau vi inga le nā, ia pē pāpunga ponga mai wale tau tua le Radio Samo. Wabe, owa musika rua. Ia, sau I lungo le moto wei pasi mai māku. Ia, nei lama le, karo mai whaku pasi pua mai tu wai. Ia, ratu I Manurewa, South Mall, lo mā nai al floor, traffic to sa Takanini. Anako I Papakura, Pukekoe. Ia, I mia lama le piafi le manu le tinu. Ia, wanga I atu imota malawa. Los por vino te on a tane on it to life pitu patalo pa lenga pa lo lo malo ta to no ea olo va pena po I ona pa pong pong mai le as mo le as ile to tu are radio sa mo ta lo pa lava patalo pa to no mar mar to no ma lo pa mai ya mai se lo to tali na mai to tu are radio sa mo it no ma le fing alvin to stop you lo pa no no ma no ya wa sa mo mo ta out ta lo pa Tāno whalama, pa tālo pa izo zumota ngā sangasi, mō ta marawa. Tau lia whalan whalefu mā pusi o tō whangan maro le turu. Ia whalama pa tālo pātu I eri pa maro longa le I a tō tau. Pa tālo pa I la tō tūli wha salanga, ea on sai. Mawe se lau fie fōi mai, tā tō wō I le nii. Ai e manuia tū ringa o tō wha salanga, a lo pātu, pa tālo pātu. Lama na yalum pa nauta mtine. Ea ea marito wasu ya onga neasu, tā tōno. Tau te mawara fi le mō le li, pia tuk I ailo loto, iau mea onga ma mara tunatu I le lofo le li. Iau e, awan pa misa awara so ai li kongo I keo, iau e pa pe ngā lama. Iau e pa peo yese me, pa lupe sasi, iau e, iau pe lama no pautu aina. Pa soe lo te maha, pa soe lo te nā, mawara le mātango fi o leisi aso la e hanga I atu iei. Iau umukua sa o loko a lawa o onga, Ona walese me sa va penan pa lo fesasi ai ore tava tini to to nale ngana pa lo o umana tu ato lo te mama no tina ma tu o ma tu ya ma se foi ya oro ya lo pa fi au nga tu na nga sa te pa longo ma na ya ma le pa au ko anga pa ka ku spa ia ya so so ang sili nga la nga na a ale lo nga na o ko sole ko pa ngo ko lumai Ya moe o tou, ole mana ia nā lumna I pēr moe ar ngā ruenga. Pā Peretania, pā Samoa, a toa tino le tama. Pā mnea neni o tou lumna I. Sulwaru miru te ona sāna ni tūlai pitu, pā tālava ia I la tou. Ia olo mafuta mai lunga le api o pōlinga, mai lunga le YouTube channel. Ia lofa te le atu. Ia tāne tūlai pitu. Ia awina muli muli o tātou tāna, fai na misi le balu, misi sulua. Ia le alme pole ale, fai asu lor kopa I koko le piafi.
yang pantan jani mari tu awi nata tu jalan pantan ni tu lah fitu awi nata tu jalan tau asa sport malu le tu pe apa le fitu tali tu lah malu le bau pilih tala lasi za mo le tu no pele menuya la paso angai me boleh tu mari le tu lu ya tu paso ni pe fitu tu program le na o le bau pilih apa le tu lah iba tu program le tu le la Sungguh apa pengangga yang alasan aku mohon mengkafi yang tato por klamen na tahu dengan tahu tuan ya orang dia lau paso la tahu dengan la wala urfa ngahin telefoni petani telefoni orang makau kia orang makau kia orang kamar ha telefon la buat stop way ufa tahu orang telefoni ke wa misi ngallo ya orang awal telefoni ambesho wang ah kau ia malpa oke lol me anga ya ah le la marca que pong se kani pa pa che mo to malawa ta wala lol me mo le pasi a mo ni yo na no pa manak tu ai los fa to nunga tu ala lo le radio sa mo le lo po na sa ka ka po sa la nga vale ai kuri ai lo sa ka ma nga fe o ke mingi kwa le lo an pa nga ka nga yo mai ya lo ko mo yo le fa sa sa o ya le na ma nei vol tanga ma na ma fa ai lo le wala Lei se si lungo le tula pono Wain marvaenga Nga mapuiti nga ben Papi pia yo ne fiafi Nia la pasonga sa moa lopak

0: Fakalofa kusa morning in fiafi. O ke mangaku ole au le ko e savalia uku malama. Le ala sa uli inga il malai ole vavau. O au le au akoa I maka maunga fisanga o laulai ole ngeye fiafi. Ua papale foi le ingafo sa o kaukai sa faalepa ia au mamao ile angelelei ole kua. Ka kou feo fofka I foi au le langi ma kafi ale o kulonga le langi. E ui aingi a kākou kālo sanga sa ala lafo I lea kua e kālo si ai e kākou sa avalinga le ngei vai aso. Ae kākou ke karikongo o se foe a e fae I le kau o se upenga e lafo ma le masaro salo. O lea kua ia o lea kua e lofa ma e lofa muki muki vale. E ke le ngese a longa kua sa o longa e lofa e mumu apea mo I kākou. O kākou maua mai le ngei a fiafi fao popo I loko soifua ma somba kou wola sa moa ma lolfo lau. Pa iyo rekala lelei, ya ufenga luenga kukofia lea kua yo koufaiva masangi, awale vakapu iyo rekangaka soifua ma lea kua fuafua, ma kouke fakalo faku ma lea nganga falo alo. Lea ngaka ileo pa iyo Samoa, iyo ulumumau Samoa, lepo kala walangi fasau wa kupu, ma kouke leko e kafale inga o ngakaisua, wa waka oko au wala o, ma kouke fakalo faku ma lea nganga falo alo. Kako wo marikami masangi o le afiafi. A le yai le por kalame o le vau filifili o Samoa I po aso lua kai kasi. Mea le a Samoa, le ase kaimi o le a kakala kua ele kako ulainga. I o le maa kou a kakalo, kau kau le mau e kuwaku I o kafkafa. Ia e kala ese ese le a kungu ma e mau ese ese. A mailo finga ngalo e lau faa soa faa kamali ma le faa kou kanga faa falu polu. Ia kākou ke nguki mea whakasi I ole ainga o por kalame. Ole mako kalo lea manguia lau whasoa. Kalo wha alo fpou.
1: Manguia, ma. A kalo fpou I te amor kagani. E lo te voi a te apito sumo de dia o no. A folga po por kalame en vez, ya. Ma lo te como con la misma.
2: Aro, ya, yeah, datu tau fa malola. Ya fo inga malulu le nei vai tau. Ya lo pule lo fa le tu lo soi fo manuia lo tatu tu no. Ya fo ina. Tatu fa lo ina le malanga le maliu le ot.
0: Ya,
2: e le se si o tatu we fo loto.
0: Ye.
2: Tatu tiola, ya o ilo al tanga to ye ya le taimi o le tanga te. Ya le ne fia, ya o le vinga sili lumo le tu. Wa tatu ulia le nei tuna fia fina manuia Tai olo manuia la utaleng sale aula Manuia fo ia le toto o Lolo moenga nei Ia e fengta ia le Fia ngai a taito olo tui le foe le nei a fia
3: Tai
2: Ia wale fa tau teina o le tatu Polo kalame ia Samoa Ia Alo meia o leo le amatatu le tatu Fa soa le nei a fia fima le ngang faro alo
0: Malo sa ungoi lo fia ngat kaulangi Ia masalo Samoa le la O kou whafonga I singa kala. Ko vai, fo I kakou por kalame. Ni ngei masinga. Ia ole kala e wa masangi la o kou whafonga e peo ngai ai. Ia ole mangulau ki ia lea ole vau filifili o Samoa. E koe au kalu ma koe makimaki a kakou kala. Mai anga mua. Ia e maise e mou o maia iala ngā upu. Mangise upu e masangi o ngā whaonga inga. Ole mea lea ole kala masangi. Ia ole kala ele kamo sa umangi a faese. Ya usi lau fafonga ma ma lau wa nge fiafi
4: makala ili kamo saumangi ya faese ma la inga sa saumangi ya ili koi pose lilo kala walau sirfia kele unga fa makala ngiso kula koa ilunga upenga kafailangi ili kalaan ngei aili lifa ya fio anga ngei ili kusalenga peo sangonge ya mafua lunga inga ngai malae ia ma foilalo o le la la fa makala el makai foilalo ia wa kule pa ia sho ma kungu wa le fio ke le mahanga ma le au pepe ma le alo li luma yava pe fo il mamalu le fa le lua ia ma upu ia nganga e malai o a u ifi o le makai foilalo le kulo le au pepe o le kama le o sa umangi o faese o nga ma kua

Onga sau le vaku va finge. Ole alo koko, onga kuoilo ole ile. Kakia ma kafanga ai fo imayuka ma loi maka. Sau lo fasili aku le le kamalo amuli. Ole alo me oku. Wai fanga au. Ai fa mai le kalale. Al finge kukula. Yoe, wau fanga au ole alo koko. Le kakia ma kafanga. On fa aku le le kamalo. Alo au mai. On koe alu lo leo vafinge au mai. El wakul vafinge. Ua lo fia uma ele ngalu. Ule ise mea. Ia on sa vale kua leo vafinga ngai. Luma kasi lea pingi ore kala. Ia o mai kemi nge. O lo iai pia le fangua lea. Male o nga ele ele lea ka ua lo fia ilunga ole sami. Inga kayo la vea ili kua oi. O sangonge mafua ilalo. Ore kemi nge kasi lea pingi ore kala. Onga sa vale aku lea rafingi le maa au au. Ua langa aku lea maa. Langa aku lea isi maa. Ia nga ole mumuka. Le mea peise a mu. Ia koe fapu loo rafingi le maa. O koe langa maa akua rafingi o laka laka ilea ngore fee. Awa kei rafingi e faalongo mai uvala au aku rika me kiki uka. O la hala umea suenga. Ae kali aku rafingi kirkira aku rafingi alaka me kiki. Ya kulwa finga, osi au kama sa iine kafanga, a usa uwele ai. Fapea mai lor kama kiki. Wa ulea, wa ilo al kama kiki, olong ki nga lea. Sa ule ole ole. Orfa finga wa fiwa kawanga, ur kama la ki o yuka. Ar kama lea. Osa umanga fa esi, e lima o nga ingoa. Ole ingoa mua mua, ia o mumuka, lewa ingoa ile mea lea nga, kauku ilfa finga. Le ingoa longa lua, kama alfe. Ngoa longa kolo sa umanga fa ese, ngoa leanga faa, pule ike, mani ngoa longa lima, faa sa ukele. Ua fiu le kama ilifa finge ka uanga, alu kama la keo yuka, emusu. Alu lona ilifa finge yuka ile, ilonga kolua, faa makala yele mele ua kupu. Faa mailona ilifa maaloa, ya kao yai, kao ka uanga, umari kama. Ewa kuleo ngali, ula wase ulupo umari kama. Ia lua kufo ele orka maaloa, ia ka uangau, fiwa ka uangau, emusu. Angale faya kua orka maaloa, o ngeia, kakukio wa ilo wa inga ifo ilunga, kakukio ngongofo ai. O nga iyo ele ole orka momumuka, kakukio. O nga mailo ole orunungali, o ngongofo ili kolokolo le inga kayo fuwa ilunga. Le sa ku walifale mai yaso ia, au lalo ifo vai ka ele. Ole ingor korkolo le o fai ngoa i fai ungo ingor lo ngali. Ole ingor korkolo murikula. E o ma yaso ngei. Lo ka oko per korkolo le a ingo ya murikula. Kase nga pingi o rekala. Ole ma sangi le arkama le o mumuka. E ma sangi o nga fa ngoka nga isaku ya kua ma salai. Ole vaa fua lunga ma saku ya kua. E yei le fanga. Le fanga nga sa ingo, le fanga o kaukai. Le ufa ingo, vai kemingi o le fanga o punga. O nga inga sa punga, el kama o saumangi a faese ilungo le vaala inga sa saumangi. A o se ulupo la le kama, el kai ao inga i nga kai o le fanga le o kaukai. A el wakulo le vaala inga sa saumangi. O nga fasiri vai leo, ala au wakule o le kama, faka le mai kako uo. Ia e mumusu le auri, e ko wala aukul kama. Se e wakani mai kako uo, afe mai, e wala au mai leisi o le au vaa. O fe mea e alu iai o oio kama le fe. Fe a kuluar kala le, ale kama leo mumuka. E leo au se kama se fe, o au re kama kukula. Ne lau mau ima le singo re kama o kama le fe. Al kaimi lea, o fiu le auri e ka uano le vaa. Ile mafainga alu, mingoi le vaa. Fapea malo ale se li ole au vaa lea. Sole, se faya kuia le kama yo so mailunga kako uo. Ia punga lo mar kama ilunga le vaa, nga alu leo le vaa. Le ilewa nga alu le vaa ole uli. Ae vaa ya kur kama leo o samanya faese, ia por kama leo mumuka. Ole ia ile ka unga le uli, ile ka kie kongo le vaa. Apea kuro le kama kala kala ma vae vae. Ma fesiri o kuloi la wili ia. Oe li o kou suafa, oe kou ingoa. E fa apea mai la

uri o mako uma o saumangi. Fea kuro markala kama. Ia, e saumangi oe, saumangi oe, saumangi oe, e saumangi afaese ha. Ma vai vai le ka unga lea. Ua laka laka le, le vai mangua. E vai eloe uli se ia ke le. Ah, se ia sa ilalo le liki kai. Filosofilo ia ila inga sa saumangi ilalo e. Ka mwfai maile ia, e faa kari akur ka mailunga. O fiula uli e ka mwfai le ia ele mwfai. E faa longo maila o faa pei ule o rekama. Se ka faya ia ngā mea se. O mailo ole uli ilunga pe ufei kai kuri lo ilalo rekama. E se alu la peke mwfai a maile. Le ia sa, e punga akur ka mailalo. Nga lua ko rekama vaai aku. Faa kari anga lo rekama le lau mei. Saura lor kama ilunga fesiri yaku I ila wali ile la inga sa saumangi. Lewa mawale ngor kama, resi ngor kama saumangi faese. Ewa kolu wa ingoa. E ka ia lunga pe ka ia lalo. Fa pe mailola e da wali ile la inga sa saumangi. Ile leyo nga ka ia lalo. Nga kula wali ia se I umai ma le kama wawa. Wakau ike la wali or kama pe e iku ulua. O nga saulo le ar kama le ia, ai mule muli mai kua le vaala inga sa saumangi. O mai ngā kai o sangonge, o lai faa se e ka ngaka, iru kilo mele ar kama wa, kalo kalo akur ka ngaka, ai alu wale ia. Wa kea ia sangonge o o aku I, fungasa vai ma vai pua ma faya ai, o aku sa maka, o kau vai vai le ia. O aku I fanga fau, o faa pe nganga, o kulo le I ka lako fanga fau, le mea kau si uvao. Koso lo lea kama yuko lia. To ii faa peo lo ia ile papa saa lia. Ia male pinge, kasi nga pinge ole koso nga ia. Ia oma yaso ngei. O nga laku lo lea ole kama ua. Ua fusi fusi makapu lengi le leia. Ia leia. Ia maufi ufi o nga. Ka kia lo lea. Ele umia aesa vavali maile le auso. O le auso la le fa peo ke lima ma ke fua. Ka ua ngau lo le ar kama o saumangi. Ka ku uo ma amu akulo ki ngā. Ai mumusu o le uli. Ko e ka ua ngau e kama o saumangi a fa ese ma fa pea ku le uli. Se o se mea le lei le malanga mali. Le lei al malanga mali. O nga iyo e lo le o le uli ia la la ku uo ma amu le ki ngā ar kama. Ua mai o mai la uli ua mai lungo lea enga. Ua mai lo lo lea. Ka ngaku lea o le isi ali iwa vange vange maka o le. O le ka ui lea. E kiri kilo kupe ua enga enga maka. E mo wai le ingo le ingo lea enga maka enga enga.

0: le lau kango e fa umak. Ongo mai a leo kama ma omboi le ia. Ongo leo fa le kongurka ko lipinge. Ua o mai ngā kai o sangonge, ngā uko sangonge. O le fa moe moe o le kama leo sa umangi a fa ese. E au mai a le ia I murikula. Ngā kai o fua lunga le mele fa kali e kwai onga mākua. A uo mai ngā uko sangonge o manga kua e kamar ka ngaka le ngā kalokalo aku ia ia I kai. O ngā whai aku lo lea ile, lea uso lea. E le leile lua whakali aku I molo ki ngā. A e seo o walu ngā kai ka ngaka le ngā kalokalo aku. O le suafor ka ngaka le ngā kua I kai ma o kuma kilo kilo. E ngā ngā uma le kua ar kamo o saumangi. Ngo folola wali ia masangole le ka ui lea. E sangole aku ngā. Ia lea ia le osiki ngā o le li lea. A o le lau mei. Pape o ngā whekolo fai solo le lau mei le keimi ngā I ngā ua makala. Ia e maua ai le maoka o kapua I o whekolo fai. Ia o lai kaire kama o sa umangi a faese ma le li le o kuma kilo kilo le ufai fase e ngā. A e vaai mai le kawasu wasu o ngā make ia lea le kama. E eile me wakupu le lopa ua whaavai e lauli ia le. Le lau mei. Hong sau leo kama saungar kama. Ia sao a ua mu umara. Koe a se kingifu. O le ungo le lau mei le koe. Ia o le kalai umi. O inga mafuai le ingo le fio ango sangonge. Pe yon kousi le fia. Ngo sangole la uli ier ka ui. Mau ai le ingo sangonge. O le isi pingi o le kalai I fuai lalo le makongu. E o ma yaso ngei. O lo iai pea makai o le makongu. E suafa ya malanga mari. E o mai le kaimi ngei. O le kala umi. E pei o ngai ai. Ia wa e limo ingo o le kama. A la fa pupu. O le o mai ngā lao sangonge. Mai le lako waso I malie. I le malie koa. Ia e le ilo e sangonge. O le la fier kangaka le I kongo le puoso le va. A wa kia ila le malie koa. Ia o le kala masangi. Le ruaku I kai le makafanga. Ia e whaalongo kulo I ule o le kangaka le wa. Wa fai mai langa kala. Anga ile maria koa, ia ka alofa ali iwa. Ia ngofo ngofo ia le mea fasa ukele. Ia ngofo ya kulo leo sango maria koa ya sangonge. Oe nga au maile kou kangakala I kai lewa. Ai waku sangonge, ia ora kamo sa umangi afa ese. Ora kangakala lea va pe ngonga. Ma ke ia umapalo le maria koa nga fai ya sangonge. Inga ua ka umafai le maria koa e muri fuanga ya sangonge. Onga ole pelongi o ia. Ia, onga whapea kuleo le maali e koa. Olea, maua lo ingoa. O se pule mua mua lea wanga ikea nga kupua. A, onga whai ngoa leo le kamba ya pule ike. Ia, ngā lau a koa ingoa le kamba. Ia, kala masangi. Ngā, e pe o le whai ingoa le kala ingoa la wa. Sa, ungi sa ngonge la koe o. E whapea aku le maali e koa. E leo koe ingi. E leo yese koe sa ngonge o koe ilo fio anga. Ia, e whapea mai ale. O lai ai, ia suaku peke fioaku mavaku se kulo laulupe, laulupe. Ia ngā usa aungilo lau isa vai fakul mali e koi, ili au malanga, oe kaka mangila au se ifaile kula le lupe ale. Ia le sila fia lia kofa malofpo, ika ungu waku sa vai fakul ko inga o pule ike, a fea li isa kulo laulupe. Ia e lau maila aua, ngā e fapea kulomo ia, ilkamo pule ike. O lou mangaku lau sunga mali e koa e onge la ausa la fai. O fau koke o maima maisa ua wa. Ia, orka kukala nga. Ele o fia makangi ingisi o finga ngalo wa ilungo le upenka fai langi makala. Ia lang orkala e lilifa nga ilo mako iku ule mako ngu piko ngu. Isa ngonge mafai lunga mafai lalo. Ia le maufa nga ngai malayana nga. Nga ufa makala aku el makai fai lalo. Manguia lau fasoa. Dinge fiaf.
1: Hello.
0: Ah,
1: por el rola pollo, y el maropo, María, copo, pulle. Au fa pia. Le ai ele fera a un ofe po ia sho mo ngira a wo kumu sa po ira. Ta ma mo fa u le mari ko. Au se se mari ko me se a basi. Alo go wi no ba le wo dinde. Pe ye e a wo ye. A pa pa pa lo a wo ia e la sa fi si mai e le ka un ala ku mari ko me. Ye. Ola e pe o si le fie mari ko o se a ba le no pe ko ia ya o ila le pe no i fie pure de o pero au lo ma aves sangaba no mira a un esto que o ma ka por que si digo le mo pai esto que le mo si kama ma ko e ma lo ole ole o mari ko ba le ma ke un mai pure le i ke me ia fue mari ko ma li ma mai ko la ni Or in Bemburimburia, no more Marieco. Oh, you know, I put it, he can be there a lot more. Langarengo Moker of Machaba, a little on the best king.
0: Alf, for I mokumoku mailo faso.
2: So like I don't want to go, so my number,
0: Ole mana yole. Ole mana yole tala le. Ole ua, fama tala tonua le tangata. Ole fionga, Le u fa matala ton wal tanga tole fiang le fo e mal mala malde e wa le wo e fo lo fa longo i de telo ma wingo ia ma fa nuo ia na ma wai wa e tilo tilo i sital ia pe e flota fo le le na tula ma tula nga e kelenga i la ma wo de telo tala au tala le a mata mai lo na amatang le u tau nu lo na fai un wo mtu amanino al falong ma mo mole fo fa te tele le Telinga ya lu moenga mo fam telinga ulta. Ya, saka va pea ka ika ai kula falinga ai o se ku ele fanga ya le wai longe. Ah, wai kamalo.
2: Yo le kama sova. O le kama sova ai le ki le la manino le leila. O le me fole sa ngo ya ia. Ya lu fi po le il make makenga le. Ila wata wa malo pule le ik.
0: Ni.
2: Ya wai. E wai e pe na sa no lu po. E koru ya paloa. Malieko.
0: Ee.
2: Kelenga make ye uma pulele ik.
0: Ora le palmomua.
2: A vole palmomua ole ole aba. Ah.
0: Ye. Ye.
2: Ole aba e ole palo longa lua, ole fengo ole umu, lenga mai po ole fale. Ah.
0: Ye.
2: E mal palo long kolu ole ka ole umu vole nga ka ole u.
0: Ye.
2: Ye e mele ku ye ko. Ye lenga make ye uma e pulele ik. Ye kasi le palo pulele ik. Ya ele make ia el malico pe ia o kala
0: ya
2: pe la o ingo ya
0: wa lua sa wanga lo fi ngol ka ulangi wa kasi le e ma sa ngi wa fa lo longo ke me fol folai ava ai si fui fa lo por wa
2: ya
0: e a fe ai le me ale ile kupu mo mo le ar ko inga le ngo fa ya ku kangaka o e faki mai ava le kum kum mongwa Salong Ake of Vemonga.
2: Ah,
0: yeah. Okay, Lale or May or Cowle Lema, Mava. As you say, I could be pili, what came of a mob pili coing? Ah,
2: well,
0: say, I could coing a forfola. Forfola, I asangong. Your Avasaku cum cum monga, Salong Ake of Vemonga. Or Avasakui, Yavemonga, and Wonga Fingafi cum cum monga, okay, the Marico. Or Avakongwa, your Lenga Fai. Yeah. Ko sa ungi le si kupua ale. Ale ko inga fo ile le. Le ufa ia po uloko ae. Ah.
2: Ya, nga.
0: Ok, fo le maria. Po ele o kilia me ala u kalangolof po. Mus mo ele o lango ako lo si ufo.
1: Alonga ban.
2: Ya.
1: Ya.
0: Kaluang fo nga maa lo fa alua lau au. I auska alia o ako kau le lango nga me lau.
1: Era o mago maya.
2: Yeah. Ola hai leo.
0: Ola kala lea sa ma karkalongo levanga ma karkalongo ai mas koinga o ma kua faliunga. Ia ma kua foi res koinga leo faliunga ole fuaalunga. Ia ai ke lei faalongo ilungo le porkalame o faa persko inga o faliunga ia pole ko faafo ia le vao. O se kala lea, o se fuaalunga ira kama po se a, po se a. Ia au peika yange ia ua kangofongfo ma kaika ia. Ia faapea, el li lor ku ilunga. E kei fwe waka vavea ku kaika ia ele ku ilunga ere, se faa longolongo Samoa. I mea nga mwa mai isi o ma ua fo ii kama ipikongu. Ia e kai pei ar kala fo ilele fai oi. I peke le ema, o le ngu faa kau vaa ia nga. So I fwe mai eile ali, e pei o fwa lalo kau leiloa. Ia ole maunga ma kongu ongalo, ia pinge. Kolo kolo le ka ua murikula. Ku wale fale ma ia so io i fwa alunga ngā kai. E o ma kei mingei, a e alu i ngā ngai mala, ngai fisiles ka ngā kai. O feme ka ua murikula, ia ngalu ole fasingo kia, ole kolo kolo ngai ngā kai o. E o fwa ngu ole o lofia. Le kua oi sangonge ma ngā kai o lave ai.
2: Ngai ngā kai o.
0: O ngai ai, ia ma i punga. Ila lo mai o fua lunga, ole ingoa nga, ole mea nga, ila lo inga, nga kene nga ua ua ilia kule. O punga le ingoa, ole mea nga, ima lo fua lo alo.
2: Aro.
1: Aro.
2: Ano yel tala.
0: Ia kako usea kuia leo fionga kaulangi. Kako maka upu kako karkalongo ai. Mangufo vave fo kako kaimi.
2: Yoi. Ia, maano vave tai. Samoa, na ue fapu fonga le tala maana yore ni fiafi. Amata ile tatu porkalame ya so onga le nei ole tatu porkalame o mana tu porkalame si o tatu asia sia ile vaenga le
0: ye
2: o wa o sa mo ya suyo ile taola mai otu tintilo mata ba ba ye sa ye meta o fainga nu
0: ye
2: e ile nu o matai e ile nu o tamaita
0: ye
2: e ile nu o taule le o amu ia se afio anga sa mole te mine o lae la tau te tau sial tulanga lea le mea wai wa amata ona mou watu o fenga nu na e sele mana ia male mao popo wa le fenga nu le o matai o ia sa ili ia ili to fa o le uta male fa autotanga wale nofu le leo nu o ifo ia ta pena ia ia fai unga umma mole nu mole la tu mana
0: ido
2: fa tau a le taimi e porto porto ia na mole atu le o le to fa ma le fa tu tang ia wale no fo le o nu mon tangata fra fo ia fa yo no tu la fonu a to ai mole fa le a unga mo fo le o so se matai ia e no fo tonor sa fa i o i
0: ido
2: o i e fa no lo o e tele tele le tau o le fa le o le fa nga nu le amtai ao fola ile fainga nuwa tamaitai.
0: Ni.
2: Ia le fainga nule tau la mua ia tausio tu la fale.
0: Ni.
2: Pe ia la tau e taimatali i le fainga nule e ima faletua. Ia o ia ia ima sao au, ima sao tamaitai, tau pou. Ia o le awaluma. E ia fo ia la tau ta penanga molo la tau tupa.
0: Ni.
2: E a o ile tamaitai ia unai loa. Fai le parungo le awa, ia iloa la langa fala o a umalava mea. Ea o I le fai nganu lea. Ia iloa fo ia la tau le vanu nofo ai. Ma le au manga.
1: Ia
2: o la tau iloa lo la tau va, o la tau o fea ngainga. Ina ia ua nei, ina ia malu pui pui a lo la tau va atu a oi.
0: Hali.
2: Ea pa ufo la le fai nganu o tau le lea. Ia o le marosi la le o le nu.
0: Yeah.
2: Pe o tau lele ae pa uu ele mafa. Iai fo ia latou ngā lue ngai fai fasino ilo latou tupa. Pe o le tapena ino le li tae ao. Ia ele fa pena na watua sa ono nofo loa le ai. E tele fo ngā lue ngai fai. Ta pena le suavai mea fa pena wale awase mea tau mafutanga mole fono. Ia e fa longolongo fo ipo le ale bito fara la amai le tala.
0: Yeah.
2: Mole le lei o le nu. Ia o lato fo ia e pui pui le nu i mo meo o sa fo ia o le tau fiaf. Pea o teimi o fai ngā rotu. E malu pui pui te le lal tulanga lea. Pe nā ue ise manatu fo ilele. E le lei le toa e mo ia ua ma vai atu. Ae, o lo fia falong rongo e el tupulanga. E el tupulanga o lo fia falong rongo e pepe I maina aso. Le o tatuwa o le vai taimi ua. O tatuwa wola le ne vai taimi ni usila ne. Ia o mori wila o mori el tiseme uma.
0: Madila.
2: Ia o Samoa. Ia e kuri alwe. Faka umese lakulu. Ainga le pisi la kwasingi se imuwa. Ni kako mori ua le isemea. Ia e te alu nafe au. A ua iloa lau tala e te alu fai. E te lea latu e tu, te latu e sao fai lalo, fai fai le leile pe au na eluai. Ia ona e toe foi foi lea. Pei la ua, o ise manatu, e mai foi si e tatu tala tala noa el nefi afi. Ia, e atonu foi e vili mai foi lea tunu ufa soa mai. Ia pe o se motunga afalna, bale ngang falalo.
0: Halo?
1: Halo?
0: Halo, po?
1: Lei eleisha o manatu e lafo pei le tunu e faso mai e tele na iu pol tala leisha e fam tala e ole me vore ole sa tai alalo lei a sa mani mo e furga au le e fao nga e kokele o fai la ungo e la kofa kau e a tra ilistasi ke talai e amare upule e le o se fe e na tutula Pero se ole wing ole upule ele fa pe ole le va pe ele o uskama kukulum kukula le o ele o ele o uskama kaisi o war sul mo o ma o mai lo le o mo le e tai e vale upunga le sa ke le sa mangi o sa mangi o sa mangi pesia o le winga hoi lele e a inga uma o tau matau so ngā awa I a or kangaka e kangaka whai mai o au kangaka esi e o ngai upunga le mōile o le whaunga inga o le upunga e eile loku ngā whai il malai o lawa lewa a o plestene kurou lawa e o ngai ato whai ono Ole pakele la ol pakele saka kuoi ole alo foi saka kuoi le ya walu seminga dio masaula ia e osil misal malaola ole upulale ala ngo bakore upule ole upule sa fa lo ngol ko ingo fa e ngo ingo bo umale le misa o kula i lunga ples kenya o e fa se fa tai le fiona ya pakele ale upule nga nga fao ngai ko inga leo ke manga kua lapa msalo ko overloos kuka usanga o ke manga kua leo pule inga uwa kula eile a maka voelang forsanga voile leo leo mae eonga mori la au fo nga amea penga a maka loo leo lkana leko inga ili ilkala lea ole kala mai ili ala kawa efa pea Ole lenga fama kala pe on berenga fama kala ai ula ile upulea wa ole osef ele wa osef inga kukula wa ole kama kukula mukukula
0: ni
1: lo nawinga ele wa ostangata ele wa ostangata ese mai
0: ni
1: ele na ofiongo pateli ele oyo seis oyo le suli mboni
0: ni
1: ole alom fa nawa tamam tinai lala Malo fatai, mufalongo e fanga ko ingale upule la ofisinga ro e kia ke leole safa mkala ko ingale kala ele fa mkala ngal kala ko anga singa ba enga ko ile fa mkala ko ingo ingo mo mai le foi sa ol fanga ma sangi foi un o fanga ngai e au foi for sanga pe a pe ka ke alu se me foi ele mal malama ka ka ya ka ika ta fa pe o ka ika ka ka mongi ole ainga Ika or kanga ka mongi le mu. Ia ka ngofo le ma wha makala le kala le. Wa le winga le. Ile oa ua o si kanga ka ese oa ua le suri mongi le. E ta le si e po ilu. Panganga ngai ko inga le upule le o ke manga kua. Ngai ma fua ma il kala le.
0: Ua whikala i vole po a. A ka ke le faso le. Pengo sa ngole fionga le kaulangi. Ua. O isi maunga o re kala. Ngo ufa longo ile ile fa soa ya o ka ole le suwa for coin coin wa fuar lau masalo po se fa ai de fion e fuar lau ngo fa longo le lang fa soa e kai ku kusa le le le mau nga mai coin amale mau a al mako fion a ora ke le au mau ai ai ore la ko mau o ku kula ma ku kula o ma ku ai o
2: somo
0: o somang ah, de la linga ma fu on fa on a le fion ya pa ke le ele il foi ka un ah. Ah, se foi ka ka u. O lo ke vaya ku lunga le e it kuskusinga ne ku mai lunga ma salos ka ngaka. O le upule ve me ola misi ya ku makenga. O le enga le maka enga enga. Ah, le u fa ingo ka ngaka vai gaming o le vai. O le u fa ingo ka ngaka pe ka u ka ngaka ya songe o makenga. Aole mea sa oa ia, ia, ole mea ia, ole maua makou. Ia, ole ingoa, ole mea lea, o maka enga enga inga, o su e su e aku maka e ole. Ele uri kilikilo pole, aiva kunga enga enga, ia au fai kawa ka ngaka ia, vai kaimini ngei. Ilo mako faiku, ia, ole enga o makenga. E ke alu longa ole ikuwa asau, ia, upasiri ia, lea enga o makenga. Ia, e peila ole mea lenga asau ngoi, ele fionga ya pakele. Ongo ole maunga isi, haa. I le kala ia alu melenga sa ngoi ele fionga le kaulangi e se le kaua alu fipo e se le kaua e kai peife alu melenga fa asoma ia ia le fionga ia kau ili le vaso leang ke aku ngei ia koe kaka ili moa le ala le kako foi savalinga maiso kako makako kilo kilo meang amaka mai ai ia oa alu falea io makai e peonga ia is peonga sa ngole fionga de kaulangi e poko poko la makai nga upu fa makai ya e kala ngole mangui o lengu mole nga ilum o lengu ia awang e se me fa le kongo lengu a o le fale nga makai a o le fale o kaulele a e kala ngoa kaulele a ia vaku ya le fa fonga nga le kungu ole kaukua
2: o singol kaukua
0: ole kaukua ngal falo makai ah ole ale faika ko wasi singa kai fira au kia pula al kaulele ah ole fa moy moy yo mea uma ole ole kaukua le ngu ya awang ya mbose me kadiel sua falo makai ya fa pe foi le falo kamai kai ah fa fonga me foi le kungu le au kula ko ma le au fai upo le kungu kasi le ah ngo fangi fasa langa ora ale ngu ah mela len ka kalongo ris por kalame yang averka ko mau ole ngakia ia ole mea ole mea ole mea vela
2: me bela u mong fa
0: a ola nga fing fa sa langa ngu vo ilele e ko le ngakia ole fale o kamai ka a o mai ka ole le avele ngakia o kamai ka a o ke anga ole ngakia ole fa nga duenga mai i fale ngu ia fa kor ka ko mau le a fale ia pe nga mai ka ulang yo se me ka u kele
1: ela
0: e ka langoa ka ulele ai ole la ko faku ai nga kausi ia awang i ia maulengu a awang i pui pui nga sa ma me umarengu ia se me ka u kele la u fion ka ulangi ko ka ulanga langa ongo fa nga u ia kungu ma mau ele kilo kilo la ko ile mele
2: sa ole leia
0: o ka ko fa nga u ia va ko ka ko ai fa ka se rungo la u la u fa fa ngo fie
2: ali
0: kaku sa mol me kaku amaka mai ai paua kanga ka mafayonga makali mo mola ko sua ma kaku makua nga o kamai ka
2: ali era
0: nga o kaku ko fa finge va ku ia ma o kaku ia le o kama ia e mulmuli uma ai uma se longa uma ai uma mai ku ia ka fa fa nga ilo ku se fa di fukalo ma se
2: o ame o ko ia ma
0: ya a pil kaki mal fa di fo a pio la fa spo masi mal
2: a la ko sua vaia sa ero lu polis kamalo ngai ro le yal kamalo en alcohol wi ole a pa fa mai ola va un i escot
0: ya
2: ara no un alcohol wi
0: ole ole fa le ole sa u ka usiro fia la u fionga le kaulangi ma malo vi po ele pe a fa winga le upu farkua por caus ah mo le uka ko i ya or farku or ko i le or sa ole ainga ya pe ola ocion al kaulan ah
2: ya tu lo wal fa fonga mai fa tu
0: ya
2: Yo ne te fa pe wa mato vai mal maulalo lo tu tu pale ai. Ya ta wa yo le fale tua tu so le fale vo le tu mai tua.
0: Ku ya ile.
2: Yo. Tu sei tua ya ile.
0: Kamari.
2: Kamari. Ah. O le fale e tu mai tua. Ah, pe ta fa pena se fa winga ina foilen. Wa ile fal tele, tau fe ile fal tua. Alu le fale, alu akule si fale makule la Samoa. Pe lima alfa solonga o fale ia kwa o ili fale mulimuli ya, a le lau kako mai usila. Wakasi ale fale.
0: Yeah.
2: A wamawa umaya meia ikuko. Wamawa umaya ikuko mumea ia wale oko emawa peo. Mele sa isa moa e.
0: Yeah.
2: Ese ale fale to fao le ole sao malo ia faso soa kwa ia la ia la.
0: Ese le fale ngase se moa
2: ia. Ese fale ngase se kao masa ese le kungoa.
0: Ya
2: ese fale kamoe. Ya. A le lau kako mai usila. Ya ule umawa umaya ito tonu le fale tasi. Le ese senga lana na ole. Ole soifuanga le enta ato wola ima le neiva ita ole soifuanga.
0: Ye.
1: Ente wele ere umuho ele kua fele fale o.
2: Ya, le na tonua.
1: Ya wako yo Samoa. Ye, hafu baika ule ko ye inge baika ima.
0: Ye.
1: Ea maka mai ale tu noa. Nga senga o.
2: Ye,
1: la. Ea o maka leo. Lau lau mea ai. Si ile lau lau inumal meye isa ole aingo.
0: Ye.
1: Ea baku male apafango. Ngofu le ilalu. Se ilo ngai umarka umafukanga.
0: Ye.
1: Aka koe si ifo ile lau lau maa abe kwa mfale lefaleo.
0: Ye.
1: Esa ye inga baika ima.
0: Ye.
1: Nga koe baika u esi mamadu.
0: Ye.
1: Ea elba ita uru dey. Ole koe mou al merma.
2: Ai
1: longo ko ye ngi ngi ai ngai sa mo ko la ngi la ko ka ma fo la la ko ye ah wole ko em fa yo ko ya la la ila lo no malu le tsulu
2: wo ai e le uta tu vai ai te mi po le o sa fa i ma me un va pena ye o fa ya no no fo wa me sa no no fo ya o so ya ngo fo marco i ngai le ile o ngor ka ya o po la sa fa ya te mi le ni ia wole ai
1: Malay,
2: tu mantu ale.
1: Tu
2: mantu ale maliu sa fai Saint Paul whatever.
1: Pangapa kai.
0: Yeah.
2: Sa fai na ele tangata fo lele ole uleta wa le swaf. Ah. Yeah. Tangata ole tangata ubu fo ye fai antu singa ilungole. Onu spepa.
0: Yeah.
2: Wadu wadu falolong. Ole maliu.
0: Yeah.
2: Wa uma falolong. Uma na o fai awa ele in fa lo longo e fal tua o me a loku le me tisipe fa pena a ni ai e fa lo longo e vi fal tua fai fe au a o ma me a lu koma lo fa fo lo e lango ku fa ni ai mo mo e atu tanga to le ai nga fa e ma li e lo finga o le ngo fo o le misi e fa ku a ai mai fo le vi wol tanga e ese fo le na vi ma mai lan tala ele aí se me fa pena aí o fal cuo aí o fal ele é tu mais tua ah ah o fal tua o le mena é tua e aí ele fal ele rum ah ah foi o missi o fal tua o le foi feio e o le o ele foi feio o lá o alna o lá naí ele na mau e ele foi esse me na tati aí ele fa pena foi ele no abatu é fa mal malam mamãe ele toin ya na marmala mayo en fo na na yel la som ento sa walol to ina to fa marmala mato ya na marmala mo maya fo ile o fiesa ya in fam talangal to in ya wal to ina yel to ina chele up
0: ole fo ole fale ole kausi ah
2: yo
0: kausi ole kausi nga kausier kula fale ah Wale si foi kau fole le masangi ka ko sa mo wor kau le mo wor kemi e pala me a kamali fa le pon ah ele mo fainga nga se ser nga me ele mo fainga ku ua es kamali ile se me e manga o koil fa le pon ya arka ale fa le pon wa ya ye ma kwa vanga ye fa ma ile la unga wa kau a velo ngari o ngi fa le kong Wa kirkira kul kamari fa le kong la unga fa le pon ya sala nga maka ule Ora ngu pe ye me far kuma ka usi pe nga ole awa luma kama I kai ngu.
2: E ye me far tu
0: me
2: tos.
0: E ye me far kuma ka
1: usi. Male awa lu. Awa lu. Ye male awa lu.
0: Le ke me fongo fa kasi ye na ko.
2: Ah. Yo pe ile amaka nga sipa ma ye kama I fingi la iki fo ye. Ya mateni ole nu. I me fai ina ia.
0: Ya.
2: Mara malama ia. Ye lo tsavali, ye lo tu, ye lo tau tau.
0: Palu le ava.
2: Ye lo falo, ye lo palu le ava. Ye lo sula tonga.
0: Yeah.
2: Yeah. Me fa pena.
0: E aí foi uma. E aí foi uma. A uma fa pai, bo.
2: E uma. E o tempo lá é anual tem ele aí em Toronto. O pé foi. Ia era tu. Ia era tu lá em Melai. Aí ele aí na leile. Le o inos te mai tá si a o letit.
0: Mas kasi lea nga kulor soy fuanga e sa ole leir ka ko kirkiro lo fuoma kofa e kupur ka nga kailo nga inga po ai ai fai mayor ka upo ole inga le a fa pe ola ngo fukange I ola inga la ia e la kuku lo nga kofi ah e akula inga I ola la furu a ole a or ka upo ole la ku a inga po e fa pel pel ia e furu ipu I ole a inga la ele aluma ave longa mamalu le ile ile ile a inga ai ai foi ngis fai kau la uma kua fa pe mai ole a inga ngei e lengi ngof kang e lengi fai ava o ko uma fa koe ola fonga ia
2: o fonga ia le ua ka kere le kemi ngei
0: o ko inga ngai mala malama le leima e alu lofa yo la kukua fa fingi
2: nga kongu
0: wa lai loa e pele longa ko lua I longa ainga a fa pe foi la e saule e fa finga ngo fa kange mai I songa uso ya e la ngonga e le le lo foi longa finga la ngo fa kange o le si ainga
2: ma
0: ko mo fa kausia e le o le vale
2: ma fa tausia I la langa le e le ya o le si kanga ka foi le le e shawa ya
1: For the two early, yeah, or the two to Lafar. I left a malu. Olesa Kosi,
0: yeah.
1: Left young or Kola.
2: It will not be Mengio, Mengio Kula for Lelanga, a Kelly mirror for you, folk. Kuro.
1: E fold mele la kufalonga foi e on ol falo alo la vanga I makua
2: pese
1: me fa e mala foi ava ar kiu ke ai ol foi ava mar ngo fukang ya o ku ado mukuka e la ule ki kilo e ar mele o yenge o ngo pepe ngai ka maki ngai
0: yo
1: ni mai o ira nga sen ka se paolo ma o lunga e mar ngi ai
0: Well, I will up where I find my suit, up puller fire, all my polo and malway. My polo, malway, locaco wine. Wakako all fire, your car, and if you saw a colline, and if you like vang and fangas, like whom my oil come a fire one night.
2: I'm a quack, and you will walk where
0: I'm going for you. Yes, I'll pass a foil, and I'll go for it comes a white. So I could have one of my. Kala ka kolenga alof po leo ba alof yo kai ko mon mole kala ka kolenga fa so mole ko ngu mo ka ko fa so
1: dia
3: na mutala tu le tanto laina sa mole tu pele Toro pitu pitu ta si lima iba toro no mera vala umai na wa norta to lina malangang pa rolo.
1: Ave fonye ya bango foye pa kalofa kule fiongo ya pa kele taki fido.
0: Ni
1: oro Samoa e fa so mai la vale fiongo ya pa kele kakopo kalabi.
0: Adira.
1: I vai so uma, vai so uma, vai so uma.
0: Mm.
1: Yeah. Samuia mai la foye ya te uro ko inga mo. Kako por kalambe le misi kako por kalambe o ke vai ala fa so mai ko inga kako por kalambe vai so uma. Fiongo ya pa kele. Ya, alo fa ku kako por kalambe mo lo fiongo ya. Ngia se nga e mga rueda.
0: Ya.
1: Yeah. Wa la fuma mo ya.
0: No wa ye kako vala ulo fo.
1: Ya ure dei.
0: Ya, fa kalo fa ku mulanga fa lo. Kalofa. Kalofa. Ya. Ole fale leo kaule lea. Ah. Ah, kaikom o ya. No fionga ma. Ole fale le picosili o mafenga ka o fale ngi kon.
2: Ah,
0: ya. Ya. Ko yer ka ko valau. Ka kalofa.
4: Paroso y fue el au, que lenga le almuena.
0: Calafa, caibúa.
4: Paroso y fue mal lang y ma, me se le fion a Yakov.
0: Ya,
2: ya.
4: Y el papel fue el cofa a los po.
0: Ya, soy fumo yo.
1: Paroso y fue a un pac, ya que hoy le uso, me hago un poía más un pac.
4: Ya, ya.
0: Ya.
4: O le fale cua male, causi.
1: Causi, ya.
4: O le fale cua o le co, o le co, o lua, o le ali. Ale kousi ale ko lua ale ko la fale.
0: Nye.
4: Kousa o ngai lai ko lengi mai eile au la aiki. Kwa iye le ngai kutingi pai a vama ma mungofu. Ngai eile pai ngangu nga, ale pai ngangu o fingi.
0: Nye.
4: Ale pai ngangu o kaulelea, ale pai ngangu o makai.
0: Nye.
4: Nye, kapaunga jembe wopala awa kwa ima aie le kala.
0: Kakai.
4: Ale kala lea, ale kala kongo ngae, si la fia ele faife au ngae ka uae. Elo fipo, o fido le faayu, weling konge.
0: Ye.
4: Kolu kolu o kousangu, o fayel faa ngongo lea le. Chao mangi oe, chao mangi oe, chao mangi a faise.
0: Ye le.
4: Ole kolu kolu o kousangu, ye leo wongo vado.
0: Ye. Oso.
4: Ale lea nga bili, maile koinga nga, o fido le faayu, o le faife au lo weling kong.
2: Oso.
4: Ye lea la o kongo fwae mo ma fofau.
0: Yeah.
4: Ese cala.
0: Nira.
4: Ai, ole unha e kasi.
0: Nira.
1: Mali.
4: Unha e foi ese fatia poco se samboa.
0: Mali.
4: Ele cala ali, senão.
0: Mali.
1: Nira.
4: Nira. Apoi é que fi ngau fa penga.
0: Mali.
4: Ole menga e o yai o epe, ole mire o yai kamale ya vai poa.
0: Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali.
4: Ali. Ali. Ali. Ali. Ali.
0: Ali.
4: Ali. Ali. Ali. Ali. Ali.
0: Ali.
4: Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali.
0: Ali.
4: Ali. Ali. Ali. Ali. Ali.
0: Yeah.
4: Ah, leo que fai kula kala. Kolo kolo o kousanga fai kala lea tau mangi oe. Tau mangi a faese oe. Ole kolo lea kufa ole awali ye lea usa tau mangi oe. Usa tau mangi.
0: Yeah.
4: Ole ngu leo kufa kafoe oe fale alupo.
0: Yeah.
4: Eo mai yai. Ah, ole le kala la lea.
0: Yeah.
4: Ole ale ia lea ngao e kofu. O kousi le fia fo le ia fo lea kingi lau I fala kai.
0: Laumei.
4: Laumei.
0: Mm.
4: O sole masunga.
0: Ndi.
4: Ole nga ngao e mori ya ai. O maka fo ai sa ngoko ya kingi lau I palaka.
0: Ya, ya.
4: Ai keo mga oko e fia fo ikong. Ole ngao e la ia fakula kala a kingi lau. Ai. Kau kua ngama o e si au fanga u. Ya koe kukuli mai.
0: Ndi.
4: Fai mai ai wole le. Ai nga ngao o ai o I vavau.
0: Ndi.
4: Ndi. Ndi. Ndi. Ndi. Ndi. Ndi. Ndi. Oma ye fasi, nganga fasi ye sole.
0: Ai
4: koe keva mai sunga.
0: Yeah.
4: Sunga la renga, saule ya li falakai.
0: Yeah.
4: Ana kuka oko I kua le vaho mako ya le pakam kukuila.
0: Adi.
4: Lela nga oma ye, ele ausasa omange kofu. Okur kamale okuma kilo kilo ingai. le papa nga le sa olele yar kala lenga amis kamo o o lelu o lelu wenga sa olele yar ole ole ngol ole maku ole kama kukula kukula ah mo vo le poule ya lenga le mo vo le se se ngalu ponga ah ya nga sa ngal me nga pam kala
0: na lo akai
4: ka ofir ka ba nga lenga o ma
0: ndi
4: ya o sa o
0: kai
4: mala mala ku
0: nga
2: kai lo sa
0: kai
4: ai Manguiel ka ko pokola mengetia.
0: Ya lo fa ko kaibo.
5: Kai kaibo.
0: Ah.
5: On yego maro longo le pie.
0: Ya va kal fa ko mulang fa lol. Kalofa.
6: Tolo en mai se suma. Le awa.
0: Ya kalofa.
6: Ya talofa. Vai vai el malo.
0: Oi, kalofa la o fiona. Tu kai kaga.
6: Te mica.
0: Oi, kalofa.
6: Kai mare. Ma ngai a querer por calame ningei po kalinga fo i fi fa longo aku i kofonga ko si fonga leo marie. Ia e o fi fa so a fo vai vai le u pulenga e fai le ngai se kalan mai fo i penga e sa ngo mai ai. O u pulea o le fai a va mal ngo fokangi. O a so ai ngo fa longo ai ngame. A o nga pongi ai fo u wo sa wale mal malama ye ngeyo nga po akaka wal payava yo le kama le ainga ay aka wo fol ngo fukang yo le o le kenge so yo le ainga pe wo manga yo le ka wi nga ni fa tung payava pe le manga ya
0: mali mo tolo ah
6: po la payava i wa amo kulo wa lo kuma le wa amo lo le wa
0: o ksa lo payai buka
2: o ko wo buka
6: Tá,
0: sei foi vai vai. E a caia que olha, eu fui um foquinho.
5: Alô? Alô, fala por coinha.
0: E a mãe, eu vou me ler um faço uma, e aí a caia mali, ah, e eu vou me ler um essa uma cofa, ah.
2: E a.
0: Vou ler com a caua, o leu, vou ler com a caua na meia, e a soia, ah.
2: Kuso asunga fang po rawar
0: or kaminge wa ai fakasiar sa ola inga mal mau polo mal ah ah
5: esa dise ya
2: o kasia ka ko maile
0: o so kaminge ngi sira mo mo ai mau polo ai mul ai sa ola inga wala ku me ko mo kuka
2: pela le kala lenga mai oi o so bola
0: ya kalofa kalofa
2: oi
0: Kalofa,
5: Mapsua.
4: Oi.
0: Ko manguia ila o fioma.
4: Loku sa, se kou, yo me kobran, iba pe foi, reina, vai, vai.
0: Ya.
4: Ya, mare. Venga, sale, o lugar sale, Europa. Yo pe foi, mkou, kobran, ilo, fe, vai, mare. Y sin ahí, ngol, kaku.
2: Ay.
4: Yo, lo.
2: Yo, lo. Yo, lo. Yo, lo.
4: Ya, el me caudía el carro.
0: Sí.
4: O guay fue el eso el marico.
0: Sí.
4: Me caudía el carro. Ya, es muy bien. Y guay, dijo, ni me quiere y me volcamos. Sí. Como voy a estar ya con acá.
2: Sí.
4: Pero guay, a ver si fue el cabo peor. Aquí yo cupo, me voy a ir.
0: Sí.
4: El pan, Aurión. Aquí yo como la hay.
0: Ni.
4: Eu sou ia. Ora sa fogo, eu ia. Ni. Mas cuida, aí a malária afinou. Ora na pegar a cara. Puma, e puma no puma. Ora para o que for, que aí, mamã, vamos muco.
0: Ni.
4: E mais quem era essa aí, o puma.
0: Ni.
4: É para o livro. O que o muco vai pegar aqui aí. Aqui aí, né?
0: Ni.
4: Ya, ngosu. Ya, ngosu ya kupu. E kuafinyo. Ngapa pia ngai pula iyo. Langa pula kamura al kupu. Ngaru lewa ngai.
0: Ni.
4: Ya, mewe pa pia. Ngai ngai ngai yoi suari. E kaka e muku ngai lunga. Ya.
0: Ni.
4: Ngai lalu lungu kuafinyo.
0: Mani.
3: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
2: Nei pe ole maulenga mai momua. Le pe le fashion pa pe ole olenga saungo fo le ba ole pakama.
0: Ya. Ya ne fika ikai mu. Ah.
2: Ya ene kai mu. Ah le si mau. Ole mau ole ofisa on. Ole yan ko fo ya yo ya. Ya kingi la.
0: Ah. Le si mau of mel mel mel. Ya.
2: Ya le si mau le mau mel mel mel. Ah.
0: Ka kalfa ko le ngang fa lol. Kalofa. Ya. Ya kalfa.
7: Ya. Ouais,
0: bon. Oui, kalofa fa le hago.
7: Ya,
8: alors. Alors, c'est
7: quoi? Il y a le pot, il faut le
0: faire en coco blanc. On va quoi vaivai capo ingo, au kikiki alo, lo usamo. Ah, ora ka kokum malo, o mau po.
7: Ya, mau vai, se vai, si ka foku angeri, si ka fa va var kikiki.
0: Eh.
7: I'm going to go to the house. Sa wili pe ole malanga le ngarwa ku mar kamoli ole melo melo ole ku mongu angala ku ku kamo ku bakiro kiro le me ka ko e ai ngai ko ko ay ho ala lom sa ngi ye sangar na ka ko ya ole fa ko a e ngar kamoi

0: Ia le le pi fa pe nga sira mo ngai. Ma ngai or kala. Ia ole si foi la me pi on me ngo fa lo mo ko e sa so ma ia pi ole le le ngo le le nga le o ma ka e ngai nga ma ma kenga. E ke roi e ke au ia. E a sia u mai ngo nga lu ole. I le le ngo ole ole wala. Wala nga nga o mai le wori e ngo re nga. Ora ma sa lo sa lo ma ka ma ke lo ri e po le ale me le. Ai ngo su su e ko le wori io ke fo ma ke lima le ia le O ema enga ma kori le ala ngo fai ngoi ro ma enga enga. A ole si foi ngoi ngoi le o ma ke nga la ma sa ma ke ma ke ala wori. Por ele me. Le ngai wa ma sa mong le le wori i ama ngai lo lo ko enga enga ma kori. Le ala ngo fai ngoi ro o ma enga enga. A ka hu o le si ngoi nga o ma ke. Wa ma ma ke ala wori i le la o mai mai. Por ele me ale. Ya le ala ngo ka mu mo foi ma wa foi ma le malayo. O fe o koro ai ma. Kasi ngai nga mea ka ua mea ma ka ngofie nga nga ngai ma me me ka ua kuka e nga le kula nga laua ole lua nga lau o kuka yo kele nga maua e nga foe nga mea ea alulu ka maua wakao ngere lau ngai wale mea mo ina lau ngai nga umanga kao le mua me ufe koro a isoro lau mei fafo wang kao fafa oe lau uri
1: I'm going to go to the house.
0: I woke up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come
2: up,
0: come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up, come Ole so yo le mari ko mi fo nga wa la ku po lu nga ngai e e me ang fak ku wo le lo miu o me ngai fo ya i ngai so i ku po al mari ko
2: di
0: o i nga ma ko ko la lo mari ko yang ku po ya pu le ik di o sa o nga nga me nga ku po i malanga le
2: di
0: ngai so i mari ko yang ku po i nga wa fa ya ku po le ik ya a fa ko ke wa ya ka ku ma ma o ya ma ku se ku lo lo upi
2: di
0: Ai la pur Maria ko ma fus fusira. Ai fa mai kala pur. Ye wo ngela au mo ku ngei we. Ai ngu fa ya ku ya ke sama mesa wa ba. Ka sir ku pu pur ke li mo ke ier Maria ko. Ai pe si ku e ku pu Maria ko ma mo ke pur le iki. Ai ye le ulu le ma fa te nga mo ke ier Maria ko. Ye fi ka u sami ke fi ai ya le ulu la. Ai la la ma la mo me ma.
2: Ye
0: la. Ai ngu fa ku lo pur le iki. Ori mai ulu mai le ngiu o ka e lua le ngiu ku u ere uru ko e fufi ka oro le umbu fu ere umbu ae
2: mea kasi ka
0: mea le uru ala ala ku mea maka e te rare ala nga kasi nga ku pua fai inga nima reko e si ku pua ae kasi ku pua pula ike ere ima ke ia nima reko o inga ala nga ma kua fai inga nima reko le ala nga faa kuro mar pula le ike ae faa kari ako si e ora maila ku pua wa ku pua ngur muri nima reko inga usaha unge malang
2: yeo
0: se i ae moe maunga osara
2: ia
0: fa ai nima reko auli Oko moyo mongo sala foi pio sei ai moi. Ai le nga lo yir mari ko ole unga nga ori ale ka oko. Ya nga ba ai kuro mari ko nga la ma ko lo yir mari ko. Ai le ai la ri e os ka maka la maka ri or sa wori. Le
2: ke ko
0: anu ka ma ro ba ja ku ka ma so. E ka mo e ru mo ku mo ku mo la. Oi nga la le nga sa wori ro mari. Mari unga ri ya le ra nga mo fa pe. Pe ngi ko sa ngom. Ya ai ko pa wa nga o ko sa ngong e ko le unga nga ri ali nga kan wol kam mai
2: kwa ah dielo
0: mas malang nga mai mal maliko ai pio si kala ku le ma
2: alo
0: e i fo e ro ba ko le sa ri mali ko mai fo i a o nga ma ku am ke ia ko la lo le mali ko yem ku po i kam mo pu le ya ma le nga fa lo alo
2: alo fa so rang ya fe lo pe ka ko po kala lo fa
3: ya se fo ye
2: ya Ia, fakalo faa kumule ngang faa lualu?
4: Ia, fakalo faa kula isunga. Fafutai lawa, tai tomoro kava roa.
2: Ia.
4: Ia, ole fesiri e fia marama lama. Wai, wafkai fui mai e porkalami. Tai lawa ia, ni porkalami e fia fia.

0: O le ala waka mālamala mangi I le SSenga. O le kausi, mare whare tua. Kuso whare lua, yo whare. Ai le sirila. Se ala esa, o se kako upura, pe se upu hongo le, le masiofo. Wa le ala wa yei ngei le kausi, yei le whare kua. Ia ale yei mare masiofo. Kuso le bingala ngara kami siri, se kako upu pe se upu.
1: Ole upu fa po. Ole upu fa e Ole upu. Ye vol pe upu ngal e sal fasili di. Lenga mai fasili as ki ngale on masiof wa ka ko vai fo I ya. Pe o fale I ku fo I le va pe ya la ku ku mal masiof. Ah. Ye pe. E pe e fo fo ta. E.
2: E pe yo de pure. E. Ale e pe ore upule nga pasia il palmene e fa sua faia de ala le ko e ka uol for the cuore le la foio le for cuore
3: le aul mano
2: le aul mano avo casi il palme pe in ale nga ma foio upule
1: ma si ofo
2: ah ma si ofo ave se ore upo for tuo e ku il ma si ofo le an fa la nge ya e arkele for upule le fo che lo si fi ah
0: Sei que cau de car con na cala se sa oslo la via o na ya. Okay, vi va so a cuire im ca pui. I fale mo ye na sa mo ye ca blan.
1: Ya, me yo lo na no se wan ofi. Me lo finga.
0: O lo wa wi lo wa. E con wa nu ca u ole. O ngu.
1: Ali, ali.
0: O ngu o pule. O ngu o sa wa o. Ma ngu o man.
1: Ali, ali.
0: Ele é o ofer como cá se colou.
1: Ali.
0: Lá não, cangá cá faz mais.
1: Ali.
0: Colou a sa moa de fafonga.
1: Ali.
0: O sawau, é cua e ele pule.
1: Ali.
0: O se faz nga malanga e waku nengu. O sawau é. É cua e ele pule, o alfa nga e ma. Mas se faz nga malanga nga. Ali. Ali. Ali. E o cão cua nga ele pule ma. O sawau.
1: Ali.
0: É cá u aquele. Ali. Takaria ko sa wa nga ye malo kula fali.
1: Ali.
0: Ya ola ko fo ye faya le. E fa mai pa pa la malo kabani.
1: Ali.
0: Ya pe ang sa ngo ole. Ole po kalama. Ya le ba fi fi le la fo aso ki e le ku.
1: Ali. Ali.
0: Ya
2: pero.
1: Ali.
0: Fa pe ang mai el ko ngo man sa o ile ba ya so ba le ba ya so.
1: Ali.
0: Ali. Ba nga e fo si de si ki nga nga si de ko masiofo.
1: Ali.
0: Ola wi lo nga ol kama a inga abi ele masiofo.
1: Ali.
2: Era.
0: Nga wa wa ma lo abi ele abi fo kuro ingi su yao.
1: Ali.
0: O fo kuwa abi nga kama a inga abi ele masiofo le.
1: Ndi.
0: Nga uku ma wa lu ma ma.
1: Ali.
3: Ta ya ya.
0: E ka wa ma fo so ma nga ku ile. Ile fo kuwa ma ka usi ya.
1: Ya, ma yo fingal lo fi.
3: No ya.
0: Ya nga ka u akele.
1: Ndi.
0: Kawa fai mo fai kuwa lo fai mo moli mo la ko ni pe ba kala ilo po aku malo se ali Ya langa. I see my say Paolo Liga. What for kwa? Ya langa fin casa kau si ali ile. Ah.
3: Ya
0: langa. Ya.
2: Dera.
0: Ya pape nga kule. Ma kau si ali ile fio ber ko kau fa gua pa fa sa le moa ma. Ya. Na fio ma le alu singa.
1: Ya.
0: Ya ola ulai lo. Ol for kwa. O kwa kwa lo nga di.
1: Ali.
0: E kwa ke ile ni. Ai se me nga oi. Ya. For kwa. O oi le fa me fa pe fa pe nga for kau.
1: Ni no.
0: E se so ola u ma. Ole li i mar kula sale.
3: Ali era.
2: Ali era ba. O fi.
0: Le ka i kai lo. Le vai vai nga nga lo fi li. Ni.
3: Kai.
0: Ai fa ma lo.
1: Kai.
0: I le por kala ma.
1: Alo.
0: Le fi o mar ka la ni ma. Le kala nga le mo nga ya ma se ka nga sale. Au. Se kwa lo ko ka o ma se ko i nga vai twai. Nai mua ma. Ya ma se ke nga fa li nga.
1: Ya.
0: Le ko fa ya le ma polo ya wa fa fo ila ni fo la nga nga ka badi ya kala ka ilo nga fo ida ku ngu u ile da na ngu u ma le
2: kai da
0: pa to aku nga ma ngi al polo pa kai
1: va klo fili
2: va va klo fili
1: ha so fo
2: ya va so ipo ya
1: ya va kalo fa ku la nga fa lo alo
4: ya ma lo si fu ni e fiasi ko va se colunia fiasica con raulau
1: ya
4: ba lo fa to ma ga ye but fa do longo o tspona re du on lenga
1: na lo fa kpola
4: ba lo ya ye fi o spam kala ga de kala ne ya ya bu bu kwa
1: ya
4: ya iwa kala ge ele ngo sa bo ye kala ne
1: ndi
4: ele si ngol kamba
1: ndi
4: wa oke oke oke mai la kamba ngai sa gonki
1: Ndi
4: makuba kamane paga mu buku bai.
1: Ndi
4: sakira lan ke ke ngol papa ku lung kinga.
1: Ndi
4: lo kinga go ya kalanga.
1: Ndi
4: nei mo wolo si go igwa. Ke ke ya kalaka. Ai lo nai le kino buku pasifik. E ibu la ko kala kamane. Ta ka ko ngore go ya mawi.
1: Ndi
4: mawi ke ke ya kalaka.
1: Ndi
4: ko mawi tiki tiki ya karanga pa mauti
1: pa
4: taiki ya ai kau kalo mawi e kai kusau ma kalo mawi ma kalo kakan ngeyo pule iki ya ai kaku wawai mangua wali wapai kanku ko pule iki mangua
1: ya
4: epi ngiling kabin bilon pasifika ya mawai yang karai ya wai kalo pa mangua tak ya peso paso ya
3: Alo,
1: alo, morfaso,
2: kai,
1: morfaso,
2: kai,
1: morfaso, kai, morfaso, kai, morfaso, kai,
0: morfaso, kai,
1: morfaso, kai, morfaso, kai,
0: morfaso,
1: kai, morfaso, kai, morfaso,
0: kai, morfaso, kai, morfaso, le ore ore kanale ya pure le ikeman maliko
1: ndi
0: ya e mangko mi bi ko fa mali ai di si makai di si makai
1: ndi
0: e de su e maliko sa va pure ik ah ore ya sa va pure le ik
1: ba di
0: ba di mangko ko ore kala fo ile le de ya sa u duanga de sa u ba ai de fa ino fa le maliko i madi
1: madi
0: ai u ya de ko ore maliko le alanga ko ya lude ai fo ku ya ah e se mai ya
1: ya
0: e le a ku ku do na ku de ngo i ini i ngai u ku na
1: ya
0: ya ore ngam kana i fa pe ma ngo bo me yo ma kai e ai mi se me un kai ku la fa di
1: ndi
0: ore mo ka pe pelo wa u lo wa ya e yo ka u ka u ke fa ya u ma le me dia
1: ndi
0: o le ala ma se me ma wa la lo aka ku fa ma u ke ke
1: ndi
3: ari ya
0: Yang ai le ka ko fo e sa o ai de a.
1: Ndi.
0: Ah wa ka ke o lo si ilu ma. Ah e ti nana de sa.
1: Ndi.
0: Ai han wa ye. O ra bo like ye si be na e fa bo mo ye.
1: Ndi.
0: E tinga de wina le ya. O le a fa i fo ya pour le i ko ma ko se ko a.
1: Ndi.
4: set kula lang ano pa ako nai faisa ay nakumama ko sa ngaba pero ako siya ba nai pa ako eh naisip mo na nakoy po man ipoy mo su ako sa ngaba
1: le mafau fau le inga le kupun mele
4: ah le mafau fau le kupun ngamali ko ang pohon ako kana lang ofay ko
1: adi
4: kana ngor ko imago amen mali ko sa kuno elang oy di le sufo le ul
1: adi
4: ay sa kuno mali ko ay lang oy lang o ufalu pena o mali ko amlong fo va velo lo lo nga fana ko folo lo malong kala wa ko e falo ko isa
1: mo mali
4: le isa no sa mo sku mo ad fo de ula fo nga o la o yo ad fo de ula la no ye si ma mama le ko a ve a mala ro pia
1: mo
4: a ve le ko de ula
3: ye lo
4: ye le un nga mi e le va de sa mano e sa mano o upu ya kula fa le mali
1: kamari
4: mo kamari
1: ye
4: awa mga ko es ya kaofi ye
3: la
4: ba di es ya ngokor pure or kula fa de lesan ko fa
1: ye
4: ad ko fa kamadi de mo modi ye de ka u ka ko de modi nga ko fa modi nga ko fa ko fa kamadi ese o le ala de ka u de tranka de modi ko fa o de or kula fa ye a le o de ya mga ko ka ko ye pe o le moi ah le fait de pour les acapena le cura fa le e adue e mon body longa di se me abie e moi de e moi ta va de vale fores
1: ni
4: e ma ya mon fa ka fores ku fa ka fores si ku a si u long fa sang le lunga e bai de lang fo de bos fa mang yang awaran kape ha le e pi e ma wedi pou de ole moi a le ya de fo pe ka ko de moi manga ku si moi a de moi fa wo wores ni ya a de un ano e manco por camadi o li sidi ama
1: ndi
4: e pe ali era 15 ya a e an wol wal ma kai fo ile le e si man mana ma se mea
1: ndi
4: li sidi ya ile camadi
1: ndi
4: le ala ile me le or camadi o li sidi ama le ku ye por kuwa o kuwa por sidi ama wa ile wo ile me ko fa
1: ndi
4: ya ai wai ye u fo le masa ni ka ko kulo e longo fia le mo ma o la ka ni kwai ya ni ali o kupulanga mo e fo ile le e o le fa le mo kai e ma wai le mele ma wai le mele e se fesini ya wa le ka ka ni le o de ko fa ko ya
1: ni
4: ya e pe o mele o le masio fo o le mele o le pa
1: ma di
4: Mere vanga ka ko mele upu le masiofo. Ai le so nga be.
1: Mm.
4: Ya abe ide le ya de masiofo. Ese ya o le sa ka u lo ke pa le mele de se ke mi o ko sa nga upu le masiofo.
1: Ni.
4: Ya de sa ide ke mi nga ka u. Ai le ai ona le nga de ma madu e lo ai de o le ao de maro e ira nga masiofo.
1: Ni.
4: Ide ku masiofo. Mm.
1: Ni.
4: E pe o le unga nga e ka ua kete.
1: Ndira.
4: O mea yo fa alo alonga fo ento a yuwa msalpede o koe mpusipi koe kasiwa la ua. O le mea yo fa alo alonga e mese la le ka le se me kisi.
1: Ndira.
4: Ka ua yo fa le kua.
1: Ndira.
4: E kere kousi la fiera ka imini ngei.
1: Ndira.
4: O le kere o ka le siya uo iman me kisi. E ama kue ima fa le kua. A wa le fanga le ma wa mra ke ku chef le ku. Ya. A fa fa lo longa. E a mo fa chi au a mo fa ku. Le nga ma ko nga ku.
1: Ma di.
4: E le nga a men ma ko. E ye ple skeng le ka ma ko ple skeng si de eu so.
1: Ma di.
4: O inga la le la si ai de me ne.
1: Ma di.
4: E le ma fa e a fa se fo la o e ke le nga du nga ne.
1: A fa
4: ku le fa i. Ale ese fa de kwa ele na duet fa fa ka un mo so fa de kwa. Ai pa wa le o le mea. A mari u lo fa fa o le o nga de fa de kwa. A. O le ko fa de kwa ya ai se longa ko mo fa se fa fa o ko fa de kwa le. Ale u nga le mea e ka u e o fo de ya fa de ke ku se fa fa o ya ko ma ko mari ke ku se fa de kwa. E pe yo o ka ku ku nga ma nga ka ku fa mo ki ki ya ida. Ida u fa na ru. Ya ai wala ba ye sa o ye
1: mali
4: e o de aso de mali ko nga yi de le nga o ku ka ba fo de le ai
1: su
4: e ku de o pu de nga nga le nga ba ku yi me de fa ku
1: ya
4: pe o ya mangu ya ke de po ka lam ko de nga la
1: kai
4: le
2: e ba so ba
3: palauli
4: ya
3: ai ke de ya lo ale se sen ol ku la fa le mal tu lo toa
5: ia mangu fo ia kura ko kamari. O ngai, se ikanga ia ngai le meo pare fu yongo, fo ia mangu mea ngā naka kua kumu, o ngai sa o le pangai o kisoa o. O rfawa se nganga ngā o. E ia le kura ko kāua, ua ia le kura ko. E pei o le winga le upure o le esa o le ufo le koa. E pei e manga kua fo ia le la au fo le le koa. O inga leanga pei o le leanga fo nga fai le la au fo nga umaita o li ia ale kai I le ili me o le makamaka ngongofo. O le koa. O le la au fo nga leanga fa atean koe fa fo. Inga ua umang kauri kaua koe fa fo ide o le la au fe maisi o kua a le kana ia o fo nga. Tonga ale mea ele mani kua. E nea koe whapu ila au ia rukau. O le koa. O le launga rukua. E mangu fwoi afa ye ku. E pei e maua runga aku le mea nea. O le kura koa. O pei o le whapu se nganga nga o mea ia.
1: Alo. Alo, mo le whapu lofi nganga lo malam rama. Lauri, nea fi afi.
5: Au ia kere po kalame
1: alo fa. Ia, alo fa kele aki.
6: Ia, alo
3: fa
5: kele aki.
1: Ya lewa umar ka ko kain ko lua ka kombingu ke ai inga I olfa sola ngoma ele fionga la ufili e ku kusale leile fionga la ufili mal ma ko fo ingu o ngu ka ua I faiola ko fale ol fale ko mai kai ya mal fale o makai mal fale ko lele le ngom si le ko fa se vanga nga wo I se me fo ile le fio fongo fa ka se ka mai kai ma fale ko ma kaus o nga fongo le ola fa kas ku ua fale pe yonga iai e mo ili leile sa unguanga le fionga ya laufili fafkai fo ili ili ki nga mafai yonga mo mailo nga avongo e fso swangi kako maka upu pe yonga iai leo ufkau kongu marka kou kaimi ilo fpo
6: aloha
1: fia ku vala ufkau marka kou kaimi ngei fiafi iyo e sa ufo ili le fia fio palauli langa orkama ain sa ngau fale ai ya ele vi we pa lodi ya le ai o kala o le vavau
3: yoi
1: ka ko ke le fa me o fo I kuskusinga ka ko ma ku ma kala ko ku karinga I or ka ko le a mangulauki ko maki maki ma ko au kalu kala le vavau o ka ko kungu ye le fa mo ka ko ne ngi por kalame se mo fo ingis ya po ai fo ingis o le a lava eso solo I lungo le lainga e I me pe o ngai ai, anungi ia fiafi sa moa, leo wa maea o ngakakangu manga alafu mongo ngoa fausa o le ngai ia fiafi.
6: Yeah.
1: Faa soa al por kalame o le vau filifili, faa fikai le koa faama le faa ukaukanga kakala mai, faa fikai fo inga iki ngai inga maua mai le, lea vangoa e faa soa mai ai. Ia le mea ka ua lea, maua ngai ki ngai faa soa mai le koufo I kupa, ia le kakou ako e fevaari ai, e fevaari ai. Ngai ia fiafi, ia, mai le fionga le kaulangi ma le, ko fai al pof af kai ke fole mo ko fa ka le lofion al kaulangi fa ko ka mama o sa le aula fungi o le ku al fa ka ka fe ai nga ku mo vo se malo se le fion ai kai ko lo kai de sor ka ko por kalame mangu ye malo longo nge fia fi sa mo ka ko fe lo ai la so lu al vers fo ya so fo ye mo ya so fo ye

0: Fa fi fiangol tai awana wa lua se fulu male tolu wati aine le tu lai ono. Malo fa fitai, pa angal tapu kalame, ngamal mano fa tisi male neitai ang fo, good morning. Kia ona fam tapu kia makaurau, pa angal mana pala tapu kalame, to tele lanto wa lo oi, sorry. Pe ya ufale kongo ya fon kako camera di shor ka melale ka wangan ban ban pe ka ufale kongo e maru ru ro ka ufale kongo
1: ko mali di mai ba kama
0: jong ala ve ayo ka melole or ba di li maru lu anyways e ne ba ngole na ba volta po kala me fa se fo ile palmia di shor fonga sa ye ah ne ka ya tu le e
1: mai tawa se ile ba nga fo ile ole ole le tupe fo ile payments mo nai tanga tama tu ai mai se ile to e ile to disability ile ba nga fo ile ta ile ele tise ya ya ta we ya ato nu se tulanga tala fe nga ile fo ya wa tal tal ile fo ia a tanga ta ile sunga fo ile ta ta ile malo po le asa na ia fam tanga mai se ile ba nga le winter energy payment ona o se sasi sa ya a so ile na ia fam tanga ia o la lava fo ina manino lava I am sorry that it happened to lona winga ia fa manga lo mai ole mea wa kupu ele emphasis but o lo ia nei fese se inga ona ola na ia fa mtsalanga ole IT ole vaenga le IT le o lo o ia tilo tilo ia i ina na amata mai ai ia le sasi le peita ia ne ole fo ina saunoa ia le sunga ia Louise Upston o ia le social development minister mai le Tuala National Party e se la lo na ia manatu lo na ia ia fa mtsalanga o I le vaenga lea I na ua faa vave vave. Ona o le loa le neimale tu lafono na koe kuu ilalo le vaenga fo le urgency. Na faa vave vave lao na toe pasi eina. Ua iei loa loa ma vaenga I o isi policies ia na misi mai I le taimi lea. Lea la na alai ona tupu le fale tonu. So o le lelei fo ilao le ta, o tato ulava foi. O le manatua o I le MSD lea na alai ona iloa le tulanga fale tonu. Pe ama le fase fulu wafe. O I faafe anga le ono afe ilato na fai na wale mafai ona ma wale payment lea ile vai taimi ol tau malulu ia o ina la le na amata ilo susu inga ia ma maua o la ia inga I fa le kong fo ilele ina ua toe fa vave vave ia le pase inga o le tu la fono so ele lei ia kea uia ia ele lei ole wa maua ina ia toe fa ile fofuanga ma ia mautinua ele koe a fa inga mai se la vai la tau e fa moe moe kele ile ile va inga le I taimi ol tau malulu ngai la tau ia I o la tau mana o nga fo ia tu nga I o la tau tino e mo mia kai pe o wheelchair ia wa va inga o mai alu le wila ia e kakawa o nga awange koe fa kamala ia I le va inga le a wa o le soifua ele fa pela fo ile le ia a mai le fa mangalonga mal fa sorry ia on koe le ia ile pe a fa pe ke ia wa wa ina o onga ia matu matu langa tunga sulanga fa le tunga o le lele o le wa mau
0: ia a tarsia ia fainga ko e back dated o mai payments o lenda misi ia wa la tu tila tu tu semali poti e ia ia payments fo le le e de tau ona every 52 weeks ia po o tau sanga uma e tau ona update ia fo le le ia I mean tu langa lo ia la tau ia pension a no is swing up o ye stupid fa popo ya pe stupid yang koi kiki foi le koi review le lanto entitlement si vanga ya a ole vanga le ole winter energy payment e ku sole payment al malo le nfso swani foi le vai jaimo le malo lo e o komiki ale ole payment foi le ya mo lanto uma pe o super annuitants veterans ya wa lanto ye receive la ko wa main benefits a ya Fakani kani la mo tato mole mo pensiona o tene loa walang o lepo kikira kulipot e kaungo ko e pei uma mai vanga ia wele I tongi nel malong ia mo tato e la kawa o mai fono maru wele I e le mo wase payment ngā fono fono mai a fakua e fo ia walang a peo ne vanga ia wai o lo le winter kaungo ka lo le kise mo tato uma ia la sin fil le tenu a e le masanga ki ingi hita I kai mio le mafana fana ia le mai kamingo le maru ru ia kamanga e ko a ia kako le mo ko ingo le maru ru le ni a ia mo jero isi bae ia kam si ia se ko ki la ku po a fe ba venga mo mai kako payment se le mo mai a
1: Ole se ole ole tulanga lele ya le mana tuele ma mate la tu foi sa tala no ai ile le le ole tulanga le ile urgency pe tala no lo ai vai nga ya malo ile pasi fa va va ve uniso ya ole e ya ya vai nga ya nga ya e foi la vai nga kai pe la i o ila le wo ilo ai foi fa le tonu ole vai nga le ile ile me la vale ta urgency wa ole kele la vale o vai nga policies ya ai mai se foi onisi o ta yala le na ta tu tu tu foi ile ne tu sanga ole ole kele ale ole fa ka unga foi le coalition lato under urgency under ya ya la tu langa ono misia ya ale wo misia misika lo fa nga iva nga ya ka lo fa
0: o jelo va nga lo sa mai ya le spokesperson or le social development and labor Willow Jean Prime ana le alul malo e bel fa ka kope fa kope vale on fa ia pa si me yo va sangwe e flow le ya le
1: ya
0: tu langa e la tu for langa fa mo la tu ye entitled ga ye fo ya bang le le o chele lo po la long silfia wa tona la ba silfia ro sunga fa ya nga e wa nga uma ye la tu board of trustees o te lo fo yo la tu ye te le ina tana noi na mo le nga ile le mo le le yo la o nga le o te mai chi ma be um ti chelo te la o nga le wa to le mas fa tu tu ina ma tu ma o le board we fo la le tu la ngor kon fa ki ngi so le o salpo fa yu nga le le on fa ba yo bole fa tu tuai na ye chamai cha ngo pe na ma tu a
1: se ta sio on ga mai Christchurch ole a on ga ta wole te kura ka papa Maori wai taha ole a on ga fo ile e fa Maori a to a lava fo ele ai a se singa nga ngana e fa nga ina but pe ona sa no ala su sunga atala no e school board ole va nga le ta o o komiti fa foi o la to la ia e la to te a tu so le ko civil ole ole a on ga to a mai se io fa ia on ga mama tu e ye la vala ia tu langa fo ia tu tu pu tu nga e ka kau lava o nga fa ma oni la le va nga le e mo moli i matua ona ole ole issue lo tu la i mai pol fa fitaul nga ye le fa ia o nga sa fa ma lo lo i tu tu no la nga ona o se tu langa sa tu la i mai i le fa ia o nga peitai e le i fa ilo aina e le komiti le a nga i matua so ole ole afianga fo ile fa ia o nga ile o se ka ma ia afianga fo ile a ia so i matua le wa ma ko ia la ko le ko e kali kong winga lava ya avanga ila wa kasi la incidents le lopu wa fia ngisi me o tutupu yeah. Tutolo la onga ele mafai ona fa maoni ya le komiti e longo matua mafai loa ya po le ale tutu unga e po o afoi ia ni vaingo ye ole ole tala la vala ya matua maha kou ke le koe kari kong winga iyo yeah. So ole yeah. Winga la ole tulanga ye wa kaunga fa maamuru ese matu ese mala tu foi ye ole ole o ye ya te au ye ya ute yoe foi matua
0: yeah.
1: Wa mantua ele se onga pe ale ima kua ya ai ale fa maoni la ta to le komiti e tala noi matua ya mafsoso ani matua mafaya onga ya wa mau mau taip
0: e mana ya wa ole fa leo le leo matua onol concern ne matua fo le ne fa na uma le tulanga lo ye tono le onga so afa pe ala va tu se fina lo matua e talia la al pula onga malanto ina ye facebook fanga e la to e lungo le bora ale onga ya o jelo tawo na uska yale fina lo matua
1: ya
0: ya wa e ele ai lo se trust po se tanto no ina matua o faya o ole board
1: ya
0: lo ngoinga ka mai wa le fo ma se fi fi a vera ko fanga ole a so la fianga na ole a on on of feeling on the board fo le ma a
1: ya
0: ya wa jelo to tele fo tanto wa o lo fa fong mai e la to lungo board a fo le a o ma se tas ya
1: yes
0: ya le wa fiana tanto ya ki la ni mai si va nga ka se ki la ki ki ro ko de ka u fa de ko ma se la ko wa mi o
1: wa tu se la va fo ipo la wa faisa investigation ni tutonu lava la onga ia wa yai wa ngā lulue ma leo leo ngā lulue ma orang tamariki e maise la ova o tufo i o le a fiei tamaiti a onga kusa lava po ole wa fai umanga yo inga ma tūlanga e tatau ona fai e kakau lava ona faa ilo ia matua ile tūlanga e le ngā kasifo ile matua ta ona fai loa ka unga fai loa i matua umalama fo i o le school community ina ia mau kingoa o la wa malama lama matua ma kilia fape o ia le ai sa o la la inga lulue lva ainga le. Ia mau mai peta mai tira onga wanga pau ale afu ka mai. O le koe fia au mai onga mai ki ila onga pa fa apel tulanga na.
0: Asa le a fa fa mai le tunu u o lo suafa o vavenga. O miracle. O te fa moe moe wa fa matala ia te oe e lo ta mama lo tina. Po le ale mafu anga wa fa ingo ai oe lea ingo a. Lea walanga o tato uma e tawane ise wingo le. ole swa fo le fa swa fo ina tulu maka ko fo ingo am o ti ti lo tu le ole ingo na fa ingo si ta si o pepe o fa ma wina tono australia ole pepe sili le an fa na premature a sili ona mo la lo time ni po le la ti ti le time premature na fa na wa a ole va venga ya wa te lo la o fa tu di le ya la mo lo na ingo ole va venga na o lai ma manuia vi ire na fole tua a wa titira tol fa tele na yona ma tua o sa mo na yona ma tua sa mo la titira tu and rose ma a ta ta ma sa ma jona ai nga fole vi ire na fole tua so mko ki ari ire me ari a
1: congratulations vi ire ni ya and rose and missy ma lole ono sai a fufo i ai lu sul tasi vai aso ma so e tol o le ma tua le na o le pepe le na fa na wai a fufo i lo na ma ma fa le tai mi na fa na wai nga lu tol sa lima suta sikalama ku fa fo fo le mal fan kokola ya il fa punga la vaia ya fo ma i mal mau es e mama fa ko le fan kokola ngai lo si a si pepele ai fa tsai o le na fana o i Queensland sa fana wai mai o mai le tsai mile nei o la o discharge o ma kwa i ato o man ti no o ato le le lo na malo si sa wai ya ona te ai tu ai lo na ainga ma ke rita miracle tan vasa ya o le sua falena o le to vavenga say wa manga ya kele alo na ngole wa fa ngoa na o ya le fave le ya ma se shoka ko ma fa nka ngo ku ma se pepe ya ma fa ola i se taimi ya wa le mala mala ma ango ta to la va ye ya ma se fo fo mai ele ma fa yo na survive se ta ma si te fa na ule taimi le ai fa fe tai ele pule fa vavenga e me ala le a le manna fa vavenga ole tsua le ya ma se se la kala ka ye so nga poko ma so nga ya ai fa fe tai le tsua o kale au le le ya ata mata mata tu ia ia ta foi ia male pati patia foi ele nga tu no fo ma sulia ku ma ko ifia fia mai fo ma ai ina wa mauti no ia wa va ai atu le ile fo fo nga le tu ola ma ko i mang wi a
0: ai fo so le I mean a tala no le va nga le even fo ma ila to e ma ko wa ile ka ri ko ngu fo ma ai ole ole mele la isi ia sia fo ia pepe a ia fo atu fa no mai e ku sa e e mamba fa koile le apa ko kola pe nta wo fori tai au fori ele salo ole lo fili male le tele me fa yona si ele na fori ya ale umile na no fo tono fa le mai o te lol te mia tona na ave ye ile a le tele nga lwe nga na fo mai fo ima to si mai ya alo fa fa pe na na ye male mano le tu fo le ya walter te lungona na wo fe ka ule le ya mo lo na ngo ya o miracle ah
1: vaveng
0: so lem kwa ma ka ukio fai kau no kala fa pe oi bi ia le tua so le e fai vaveng ale tua
1: ah mene
0: o fa mo bonga la til tilo pe afuanga e pepe fa na fa pe lo lang ya to e pe ia la til tilo atu ah lo su tasi ba ya so le na fa na wai in 3 days so e afo e 4 days from becoming the most premature in the world. Lo no winga ye le si pepe na fanau faso. Sili atu na ilo ole pepe lea tatou sambole na fanau mai e tono Queensland.
1: Yeah.
0: Wa makau kia sori. O fai kau wanga po wape, oi sori. Fai ma, alu i tau ma, fai manatu e tatou. Yes, tatou te fai mwe mwe, ma fai nongolango ile ata mai. O fo mai. I wouldn't go let that to along a little peleman or let two or so.
1: You
0: have the yellow for the little town seer, yellow for the two if a banana for our pair, yeah, le malos. Miracle, miracle, Thomas, man, yes, sorry.
1: Yeah, where are for you? E fa va ya sole ma fa yo na u fo ile pe si ina yo na matu ah ile time yo le e ka ma fa ye fo ina fo ma ila tu ngal ben ai fa fa ile tu ole u ma fa in kan wa ku o po mai ma si mai ya wa la la wa ave o te ai lo na ai
0: ya asa wa ya bi le lo fo le tu ai o tole nei sa te fa ma se sa ko ma ko ke ma fo le la ta la yo le ma ko pi ko ngo o le ke ma pi do si le an ke le ngi si la ko se o kuso ko mai boy oi ele mama wa Marcosco o fa no ki kele o mana wa kel ma ko piko so
1: ya pala fale me fa mama wa ku ayo pa wa ngala fa ki o nga fa ya si mama o kira ku o fo
0: ala trying ok man le le pe for ngamba ye tu sa le male bangale o australia o di lo tu le comments as bangale o australia ba si da kwa ma ko sida kwa mako nge se me aya uska di e banga wala ko yisi di me ma se le ufa kai kai aku mako le ile fa do kas so masin fo
1: na nga ya
0: masin fo tala cha do ke mat fo na aso sfuro sete aba je lol ke la ke mat so le fa fo le ma sil fi le tnu on la to counters for el me tong ye la o lo ko ko ngo le o nga kon o nga ton o le o fa lo lo al fa nga fo la le yo ko la o check out a nga il pito lu ma Epe mara yela
1: mara ifo nga ele sa wala senga hoy awa fo la le le mase sia lwa kual musanka ka ifa fo i ai pasi male a male ya wa ole ol pe sa nga nga o isi wa ra kwa fa nga fa pasi i ya sa val valia kule le va ola vala vala mai si ya o ila a tsone si tsula nga wo mana ye telefoni le ya pati ya ke ola ya Ole ole kulanga foi lele ya awa walula falo ole lu ngai le kas ya fa penga ula ko kas men o ma fa fa wa e ko ngala wo o ko kongu i kilo kilo aku i oh
0: ya
1: un ma ko ilas lasi le vai ya ma fa so so e ke le la ku per ke ma
0: ya ole tar tu dunga na la to po to ile fa to sina mene fa le ole fa tanga ta fa ta wa e okay lo ala fa ko ile palang A o pai ka wong po fa pe ao ole umbel ka me fel wa sa mo ko i ol mang mi kum ko ya wa ka ko fi fi ke le loke loke ange loke ange loke a le me fa ka
1: fa o fi kum mo ngai po ku lai koi o ai nga le ngo kwa fa o fi ko yo mai ale fe
0: ki nga ai nga la fa nga ngal ke ba ko ke ke fa le la ko la va la va jo no sful minuto lo tan tan on it like fit on it fa fa po ka la me ba no tie out Ada beri sabar, faham cara faham. Fiak kondisi yang baik bunga, pesen fiak fiak. Usma siapa pesen fiak fiak ni kaya?
1: Aiyah, aiyah.
0: Jadi kau boleh.
1: Pesen fiak fiak, lecua faham benga.
0: Benar.

0: Radio Samoa.
1: Taslima Ivatovin.
0: Amo. Maule solong ale leila va tato awala le timele nei avata vale paula vaenga o lunga le tato northern motorway o ina le Rosedale area na paula na si vaenga na u amata ona mamafala traffic o le si vaenga o near a road al wangyanga inga lake road na pau fo ile na si vaenga le mai tawa tu in o amata ona mamafala traffic lo ya Wairau Valley I le vaenga le Wairau Road o Wairau Road o lo faia si pisi mai le timele nei I may say lala nga yane latalata nga Tristram Avenue o Porana Road and Target Road na vainga na ona wa amata ona televave foil pisil tai ole nei a onisi o vainga o mota ra wala o le nga ma nga yele feo lolo lo o yai makili ala va foi tato a wale sta avale la vea ya ta avita avale tau tu anal sa ngale mul nei time ole tai o to is full 1 minute ona tale ole fit
2: ta lo falava ole si u fofonga le nei o Samoa The Radio Samoa.

0: Mana o tūna mai lava tau ni nei chai mo le tai au ina ua iwa le wati ane le tūlai fitu le porklami manu le tai au rei le sa mole o ngā tūna rai asua tātu iei se furu iwa iesu o kusol tātu fulongu le lua fe lua se furu ma le ono wabai atu angal man man o le fai mai isi pā angal tāpo kalami kei mātu fauli tail mātu pijanu fai mai security ai a robots kani lo pesa o sori ah kani lo peke o sa
1: yeah
0: fai mai la robots ia e lo le leia pe fir coupe le lokang e la wallet so le pe mo inge be ya o o man ho swing o male lo we lo lange ta to a saul ai bai ala ko pe se le wo ye nge saul robots robots ya wo ka pule a ko e lo ke lo isia ko lo le vanga fa ya ya e ton wo mo so ma fa lo lo ma a ya fa pe la le sa o la ba nga le ai ele ai la wo mai fo la ka ko ngi ngi si la fa ai ngo ro pati la ko wa ko am ka ki al mele la la ngi ka ko so ra
1: ma nga ya la pa nga ngi ngi ro pats fo ye ma nga ya ngai skula ki ka lu si la em fa ngam mo
0: oh okay
1: yo wa ma nga yo ngai skula ki e ma nga ya la ka mo fo le le kuli la ngao
0: kuli la ngao ai yang orang kau bawa aku kuli fakar biru merah ngau le rambut si kong
1: le ya lu aku fu ya sesi faang fu longa songa songa kali pele robots
0: ai sah le ye fu fang orang malo le fa cali le mau jino le kolosi le ata tua tu nei le situ tu oh la wala lapa already la wai le harbour bridge fu le on left so ta ye ata tu nei malo na tua tu oh no sure ai olo o ta o tu ipanga le fu fang orang malo olai le e confirming le time nei bola le si option le la titi lo nei whether it's a tunnel ya po sisi va enga po se awalo le train po le ailo mo chino ya fa mai va va sama nei Winston Peters kwa mai monga kupe nga me va kupe mai maua
1: ma to ina ku le si va enga wa ka nga tenda po le le ya ai ka sef sef mai ka ku kupe e sa le sa no nga lo sunga or ka linga ko inga ma ma ma ka mi
0: ya sa wa
1: wa wa faisi se afu e se la ma le ono pilion na tala afu lele o le na fa an wina ai mai se lava e fa alu ai nga consultations ele ye se nga luenga fo lele u ma fai ona mautino o le afatino so ya le ala wa lua kulo markale ko inga e na wa fsi ni ya fo sona manatsu o le kalinga ko inga ma ma kai mi wa ka nga ku fo lele fa ka wo fo po ai se se ma fai ona ona to afatino ina na va en
0: ya o ana na finga ma na lo titelo atuna o mai le ona fo lua so fo le le na tu e if I said to you, America, Iran, Afapela,

0: umala le time sa fa atapu la fo ile le e kakabu unga ele o yai se o le umala no sulu aso ele o yai la fo se si va en a fo o tama fai fo ile e ko e a makainga se si fo agreements ina ia mo tino so o time langi u se fa kar kali le si va en a se il va ile va en a la le pe makai e give in my akako ya fa pe na fo il mai ta wo le si va en a la so nga paula le me ola kilo kilo fo ye kako ale ai ala ni si malo fo ye ma fai ona a nga ya tu fo ile tu tonu le vale e to eta ma fai e unga ye se si fere nga fo ya lo ngwe nga la ko ya ma ka fo ye fai nga po mol va nga la
1: e wa e monia wa lo tichelo tu ala wa fo mai iran wa de tau ya Donald Trump ona aba ese lo ala na a fo ile le fa sang tau ya iran ai ko kongi ma ko kupio me ala me ma ro fa le nga ine tono le tu pa ba ba tu pulia la tu pulia ile avale ya ma sa lo to ile fe ingo va o va ale ole bang po lo ka le ba ka ngo ka e ku sa la ko we misa nge o ya de fa ngo ngo we ka ko le ko ma ka le ping singi ma le a
0: le a ka ku pipi o i fo ta
1: la ka ngo ma sui fo ya ya ka au le mama fa ke lo ka ngo ka ole a I'll tell you, Donald Trump lo titula to Oteran or la to it tona tongi no. I'm quite a lot of moody arm. Yeah, all men are lo yang yako. So the coffee face or the cafacore le aqua colongos food was so over my loo massing.
0: Yeah.
1: I don't wing a gale or sorva dele or yo, fai calango, calango, calango, yo. Umbale loo massing or calango, le I must say umbale le or mawasoni.
0: Yo eh.
1: Kafe fe, ya omailo bai, farile lo makulo ngame. O makole la bako kongir ka wa kar pen singile we ngi fa mod mod. Ya malo ar kau. Ko anga kau.
0: Ko anga.
1: Ya lele e al time be. Ele anga mai nga kau.
0: Ya. Sa olele.
1: Sa wa. Ya malo of tai all of the teacher lot to say leo pose vaeng ai o ya ke lani si por ma ko piko ngo e fo ile sa ile leo a fieri ya ya la kala sa wa ngal mal man sa po le lua por el kon kon sa ngal kal wai lo wa o tau man tu at sa sa ko fa lo ngo in helicopter leo fe wa ilu ngo le a ya wa la ngal fe wa lo helicopter leo ka ke lo le ya in mena sa le a kal man ka sa ngal ka ge mong ku wa Mak aku kikile, isi aso sole bisiri, ah. Eka umai orang mak aku kikile ale, ale bayanga, ah, fonele le, ale bayanga le mangui orang cupu nei tato, fonya kung, ah.
0: Iya.
1: Iya.
0: Aule afai na foilele ya tawe ya wipe na sauno lo lo sungala wa o I le vanga le Amberley Avenue te atatu I ngal kopi ko ku lena ye le tulanga ela kala kala le a onga le ta wa o Flanshaw Road School ah ai onga le ole so so fa inga foilele le le la to ya ya ona o le sa ye le warrants e sa ili ai se tangata ai pela o inga le fale le nga inga Amberley Ave o inga la le sa ye le fale sa sa nga ye le le e fa ya le nga le nga le le la tau ye ye na pa wa fo ile le ona ole taimi ia male tu la nga ole na ole a fa ina fo nga le ole o ngai ka maiki ya sa a tau e sa nga le mua pat e ia fo ilona ona wa a wa ngai la ai oso le a fa pe la ai oso le mai il fa le a ola ye ni a penga ia oso tu la nga fa le tonu tele le na pat sa ole le ya la sa no o fo ia ma ko pi ko ngo ke la ngo nga lo se helicopter a pe a Ya la fu wasu ela le ya.
1: Ngala. Kar si e bazanga ba wifi fo la le la ko. Ya.
0: Ale
1: mena le wo yenge ka ko di. So ole fa mana tu mota to ma tu a. Na ba ile le ya ya ola wa wa fo tonga ma tu a inga lokal fa le ka miu ma. Ya. Ah, u jape ye il fa le lokap ya. Ale mele wo yenge so le mko e fa le ko un al mele wo yenge ka ko ma fi nga ya ka u ma ngai le ole. Ka u ma ngai le ole ya la ko kiu ke fa ile aso ma le aso ka u. Kau fong or fafi chau dulu tu lemah tato. Ya, lele. Bapa kau ingat sih ngor kau awal la fire kau warriors ram. Ya, langa lefam dulu lihat isi kau kamera alam mereka alung alanga. Laka piye or mako awal Bronco sefai or bahasa negiang ni.
0: Ya, kalau siap. Ol tulang ayala on nasui file leca mata alu. Ia onga ole kau ma fire la bafoi ina ia onga ia saulau saul nong fire si kau kelo si mako mangu afoi. Ia pat ia hau ye ia. Wo le fia fia le la ho o le kemi fo le wala kalaka ele fa no na ya ko ma pe ma o

0: makau kulang ay luga ah ya ale kira ngaya makau ka mamangu apa kalau sial macu calong ale ka alo ngi fo ilas so nai ina ia fo le mang wea awa ya ka awa ya ah umang ngi ngi ka ka milo sanga aku a lai lunga longa fa kulang ah ya makau iyo ka fia fia ka ika
1: ya asa ya le wa confirm my ole malai Eden Park lasus fulono unit jo sang fo ole fa ilista longa le state of origin ole came to na chole kwa manga ya kere me la yeri a
0: ya
1: along of winga sold out for ka along ngeri ka ka ngo na so so ngo yung to so fo so le a
0: yo e
1: so game one la fire star lia came to find my name yung ko fo ile ole ole a ta long long chot state of origin lo afi lo afi ya skari a
0: ma na ya ke ya ke ya yo se tu langa le late le le latina e fo ila to ye yo le la kapi e mai se ya ole tama ai nga fo ka ko ngi ngi sila la to ye ye nga pisingisi ya mai se rava fo ya ma ku ai ko ke lengi se fa ko singa fo le le ya I il ta longa fo ila to ye ye
1: okay ol porta o afia fi down to na fidel au lor pleki molta longa fe to dia ba test ma south africa le pa bela sa
0: ya
1: la e yel te to longa e taun to fo mai le a numeleva se a cam roycard a will jordan ya mckenzie o tanga tana la e yel te to longa la sa famu dia yel te to longa tawona ba beki fo beki mckenzie wingy Jordan yeah maybe Moby yeah Tupias Futolu Jody Barrett Sululua Ruben Loves Fulu yeah well like come come come poi la piki
0: yeah
1: yeah pio ngisinga o nei bang na mawul tar bo ai fakar kadi si piki mel faya ngala nga au afia fka ya
0: yeah
1: final apole last friday pa au
0: yeah tato mauti no fo
1: mas ka kopi mang yo la so kofi o ya so lu sorry la va ve aku la so kofi fka so lu sorry sa kopi mang yo ni ka ko maru lu kere ka ya so ya
0: yeah sina kuku sa mo nga le fa ma fa fa nga ngel ka ya
1: ka morba ka morba ala le le wo nosi furutere tula fitu tuto morbo de samore nei fwe taya maru lu mai fwe fianga mai le peri na tiafau fa pokon le taya le proklame nga bro tania think a minute on tato so ta ele samo o nga tura nei bayaso maru la marsi fwa
0: alo ta we pongi pongi ni
1: kia rana
0: Tongan Language Week.

0: Lo somon fitu lo mo challenge online fitu lo ngat tonon nei ya so ngal man mana ole fo wa fa dis maila fi nga hala lo li or sure ta to read sa mo pia ta tu ta no fo ile nei ta fo
1: langi maina la wa fi nga la lo li ile nei fo i ta o fo ma lo le so i fu ya
2: langi so i fu e la upio nga tu sala fa pe ya le su e ta vai ma lo le le usu ma lo le fo fo nga ma lo le te wata
0: Hello, five to four. Ile on set. My mother talked to my tato and wega. Ile, Nita, Afal tato, Vayaso. Say tato, a mata, and manafa mon mole, olema, well tato, procalame. For Twanga leo leo, ile, telemol mole, kaufas, a sede, lunga, or social media. Umoaka for yele, sao, ya, maquaibala, male, or elemonium, me umolo, no for male, all I told you, Samo. Ah.
2: Ia pia ni mele ni nga whakali se mai ei le whautuanga ko ia mtanga arua nga malapatahi mai. Ona iei le ata msaro nga hanko si sira ko iei le atunu. Le ata leo le teitai o le itua nga i le nga handcuff ma leo leo. Ia ota e si sira ko le whaunga o haka o le AI. Oa mea mongi, a mea ngai. Ia nela au mai le whamtaranga i leo leo. E koe whaunga ko i male. Malelo ko mo le po le fai do ilo le mtanga luenga.
0: Wow.
2: Na fo di nga ele o se mea mo. Ia ele o se mea mo yo le tau fa se male male fa sa lunga e pepelo. Ia. A tonu ala ua o nga ko ele la pata ima yo leo leo. Ia e fau chua ina e ko ita to ua wale lei kere ma po fau le fau nga ingo le AI. Upe fai ele mea. Tatou ia sa moa e se atunu ulai titi ya e whaingofia nga i roa le mea sa oma le mea le sa. Ya, nga e pei o le tūranga nga o e fisiri mai e. Ya, tāra si e awungi koe kupu mai wā o tātou wāwai e i rungo pere te whaerangi. Ia wa kere, wā waka e se e se wale i ronga le whainga e whai ai.
0: Ya.
2: Wale i ronga tua inga haka e kakke wāwai e kui ai ma wha mtala nga e au mai e. Ya.
0: Tato fa tetia po le ali wingo ngi me sa le ya tato tal no fo le ba ele ganta ko ya ya la ta fo le ya a wa fa ma wa like comments ga ka wa ma ku wa e ka umba wa lo in lai da ta ma ri anga o o tu kum ta ma ri ole tu wa a me se mo te ta yo
2: ya le si ai tu na a Wadaya ya masikako si si na mamao ko ide ide. Tau si na bang no kwai mal faano ano mali ama fat fat. Mo ya o a kako na wona ingi me tupu mai. Ya o kako wa ya sa moe fa pena. Ya mele ya ya ua. Ya ya sa ua o le mele on social media o le sa ukonga wele am kwa sa ulo toa ya. Wa ya rua wa ide ingi si e. Ele ingi ka pasao mene o rungo le social media. Ya ma mai do la ma le teknoloji ho le o fa nga pe le AI e ya wa ki le ai no ka buka solo me e e no fa fo ri nga me ni me boni e de bu ai sa o ilo fi nga lo to vai mo kwa fia ta ma li ya no ta ta ya ya nga lo ka ki ki ro ai ai ma ka ma fo fo fo de a lo fa a ki tu la nga wi ta tu le vai te mi le malo si tele o le social media wo ye dei ya sa ka ko ko fo fo ka ko pe la lo me ne ko mai a ya
0: ya
2: ya fa lo ko a ka pe ko ul ko mai ya e ko isi a au la pe ka ko fe la ye tu la nga va no fo no malo fa fo malo tele me ma ko lo malo si te ma ai
0: Sekarang ni si bayang aku lele cari politik jadi boleh mula kai kai si seingo kanga ka. Ya wa apa pele sa oleh ata. Ya aw kanga ka umai ye komen si. Lo wa maku wa kai kai si seingo umai ngai me pele lo aku ulung oleh social media.
2: Oleh oleh tulang aku ni oleh bapak kiri kongol mahu faul terasa.
0: Sa oleh le, sa oleh le.
2: Mal tido tido asin sila kuai yai kiri kongol itu mula ya sa oala bah. Dede dede musab. Sabar lagi kilo ni, ni bawa sawa, sawa lah kalau yang faham, ya buat teori lah apa yang nak aku, ya kilo aku, kalau tak isi atau nak, ya ai, o le faiuga ia tu o le tagata lava ia o le tagata ia e malamalama ma lautele lana silasila i mea faapenei ia e muamua saʻiliʻili ma suʻesuʻe ia auā e pe moni nei mea ia iaia lisi vaega hoʻi ia o tatou e wave ia na talitonu o le mafaufau I ni me fa pe ya kan kongulo ya alu lo mar kala I
0: ka inga se
2: ya lunga nga kala inga wa alu wa ko ya ma ma koso ko ma risi ba nga le banu le atoro
1: sa lo tus pa ya ko kele la e u ya tu le ala
0: e va kele le ala ka ulba la ya
1: Na pawa fo ilo tsa fano noanga. Ya emoni lava fo yo ata ma matulanga fa pena. A o tata wa ya ia. Le tangata sa mo fo ilele. O fa upunga ka ke ma alili ma ngikyo ka kingo fo ilele. Ilo tsa tilo tilo atu ma lota loto mo momo. Ona o fa upunga fo ye lafo. Ya etalo si ya. Ia ma wa ifo se fa ai unga tonu ia ai mai se foi. Ia fa fo ma fa atu pu manatu na yo tata utangata. Ya ma fo fa mo mo. Ia ona fa ya ile o fa mtala. Nga awai pei o lefo e makamaka kule au laiki a fa apela kilo kilo kule au laiki fa upunga la umako ape o ya ok fo ya uye ya se yo umakuangi fo I fa apea fai fo I fa apea ngia ukala ya pia tulanga ya talo siya ya ise to afile mu fo ilele ya mfatu pumanatu mo tato umalava ay o te fivisile tulanga le ola se tulanga wa ya ya tato le tulanga fo ilele o le tuna ya maise ole atu I le tulanga tau fainga faiva se tato watunu
2: Aukiri kalau aku bawa ngau kengah, kalau dia ke sini mai, dia mau kiamat terusan. Dia ngau esang ngau melor mahalidi kalang ni. Melor lewi, umur mahalidi, umur kau ngau malu dulu ke mahalidi. Yang tahun melor ini, kau soal le mahalidi.
0: Mahalidi kau fulu.
2: Mahalidi lah, kau kau dalam mahalidi tu, kau mahalidi solo. Kau ide tu langa le wai ai al baenga yo atu ye wa sidi mai ide or tu na wa wa ka ungale a atu no ye fa fore ale aka ko le aku apa ko asi asi a or tu na ai or tu langa le au mai dei fa mo mo na tamai ale ofisa of inga faiba tu tonu mor pasik ka ko le wai ye o tu apa u ya lon tu langa ile ta sene o ye mo de tu na Iba sumtasi pasen. Oleh ngata mai fa mau mau ngan tu sangat dua odo tu sana deh ta tu tulang ngai dia tu sama wa ma mai aya. Sana deh koi nai fiorol koi nai tu pernah mau mai dia batu fa fom fa tau di market di fa fom. Aitan mai lal tu sangat dua odo tu tau mai temin deh. Betul apa le tu nua oleh si tulang ngai leh ba mai bo iya itu suana neyo lo o angai leh al neyo tu nua. Ole tulang apa dia de wanga isya tu ya wo isi wong asam ya misya la mumene yo ole panguta ele si banga de de ni pa kanga ngau ka ko wong asam ele ba wenga le na fa do mai ba so ne sha la fa tino ko isa ya ide ole umo misyo de do mai pasifika sala tu wanga ila e si de le wong asam yo tu do pasifika Ole tulanga len failo mai se furu ono le yava apa ngota sama ta winai ya ta fo inai sama wa mai satelite e ya itu langa masalubia o ba ale o ni ba alo fa ngota fa so di tula fono ai na le fala ba ai na ma fai ba fa ngota ai na ma fai no pu ai na ta fia o no wina ka umai e o tere ya o nga sami lanu moana o le pasifika ilei o le tuna o le mevola le o mai e le vaenga le mai isi e tunu ufangota ia o le si tulanga na o le mna umi e le tu patasi e tunu ina ia leo leo ma mata e tu tulanga na ia wae si le fie po o le tuna le tatu e te whaalango lango ia I tulanga I le tausinga o le tino I le meai a o le fwita te whaalango lango I le tu te mau ainga o le mba waina I tupe fwe fisofani ia tunu te tas a I pere tala lana I tulanga I o sa mo kwa pa uar ku langa de wei ai de de ba wale or tuna ya po le aku ya ole apakoa asi asi fa penale au ainal na
0: Malo vaftai, mawa le ua ono fauta si fa mao nio la su enesan pinio mesina festival ne chau sanga
2: Ia, ole tulanga na le vava ya kwa ipau kasi e ongo Lua fauta si mai manono, ole tava esina ma le la vude si va E mre si va na e lua iba a mai manono Ia ma le chat, ma va e lua mai ira fio anga toa mua Avi vi I, ia ma litorina Ya man sa le fio anga o sal longa se va in tolo to mau di ya man le fo tasi me le fio anga pia pe o sana le wa mau tu ya le la fa ye tu un le va ya so o club de vecina de su ya I te wila ya mo sa I de so pin
0: ma no telefone va no ne si va man
2: telefone va no
0: ya
2: telefone va no u me si va mai manolo mal te va sina o le la fa kwa o le chau ka va sina ide
0: ya
2: tu mo vo le o tu tota
0: sa
2: a le la wa ma te wa tu kere no la ma te me te va pe se va anga la kuku I le tu tota si le I le tu unga le o le va ya so me sina ai O wa ana o fa tu langa mai ko mi tim fa na we lo fo yo le afu ye ye ne sa I ringo se pini o le va ya so le masino forward mesina
0: okay or va le na lo e maro malo na fo ya wa ngam me mana
2: ya te de o lo le ye po alu ba anga bo le do po na fo de wor ba anga sa lo balo balo
0: ya ya
2: awa o ke va ya ko anga pe lo ba anga si ko ko tas
0: Yeah, that's all.
2: Mako de volva na ole ba ole abo. Ba de Tom Pasco.
0: Yes.
2: De Sierra Bao.
0: Yeah.
2: Yeah, na sa ko e ka buka lenfa lento ba di na sa lo malo malo. Ya de na bo vol ma e ku pe de ole ole ko wa tu un de totas. Que lo no vol ise me ko e un.
0: Ko ko sa ogi mai mole. Ko ko sa ogi mai ko. Ko su se se le ngi ile. Kau cari berkuah mana? Kita tak cukup cukup. Alam apa cai? Macam mana nak? Wah, mai apa yang cari nak? Mau cari cari fobia cari baru file lor. Cepat nuau mai
2: Ya, oh, cakap ni ya so. Ya, oh, tu fikir fobia malu tu. Nafatin oleh so nafik cakap mangan pan. Mene, fikir stasi fobio. Cakap cakap ni, fono apa itu la fono? Si fai pule koi o fa sale anga fai a vema min star ka peneta. Fa pena kuen fa toto ma fa la wido ai ia de tamali I foi ua vene ima su e tusi sidi e de tatu malo. Stasi o to finga fa vai e to finga ma warunga koi e. Fa pena o na sida sida ia I tu langa kuen la tunga luenga I de su e ino tusi ma fa anga ino tatu tupe. Ia mese o me to tino umama a seta al malo. Ole wa fa mau ni mai le fa unga fa msilonga mo mua fa msilonga fa dono swapa ia le fa unga ina le swapa la audi le mali to pe ona to agre le fiona le pandemia atenzi le fia o de to ur manga fo na fil nasa ave ile to ala le fo ia le fo tsela ile te ta ile le to unga ile ta opule ia le nasa sa ile to fo ia mo mo mo ia ia le to fo ile fa mo fa mau ni ai ia le swapa matai Ole wa faido mai el company balele le sambo e wei si wata lai bae ngol balele wele ta tau tuin hota ta bai dei oi manu e tele. La wala wa wale faila nga umai a kore ba. Ale la wata lai yon bae ma. Ia o nga umai e le ta tu utunu ue koe fa. Pi ima mato e ka muka le ifa le tonu ye sa tu le mei le ua. Wati fai tuare ba amale e wala wele palasi malu e sehe. Ole wa mate il pam sinong le ba ya so su e mo dia ko riole fa u fa le bel tatu ti lu u se pusa o loa fa o fa la u fa sai no aisa fulu ki lo kala bol aisa mo salo e man tua le mo sir pio ko le ta u kule stasi o pisi ni si nai pesenga se fa lo su pa market ti na na mo yer pusa o loa te na mo ba aisa ya to to lu la to lo mo dia te na matan na fiona bala u mo ma wo le le
0: Ya, kalau tidak, tak tahu cara terbasan. Tidak, ilang mahu melafak fonga oleh cara baru, New Zealand. Kalau tidak, mahu cara baru, cara nak oleh ibadah na Samoa. Ya, malu fakta. Ya, oleh sa tal tal noi fautasi de malo wa umala ko kupe ale fa mai nai panga ye Australia. Ya, ko sa mai le sikako ko e ka nga ki apa le. E boy, fo si.
2: Yo me ame fai to mai. E me ame fai ka ko wa wan saure familia lo hoy me papea ya. Yeah. Ki kino ko le kire o foi umela a.
0: Ya, ya.
2: Ai a oro tu me fa nga ai. Ah, pe ale tembo le makka le vanga uma. Ya. E mor makka vanga na uma. Ya ma makka si o fiel me nga i a fiel me nga i a ma powder bele o mai.
0: Ala va tai. Ya, o mal tau le tru le nga tru vai so.
2: O le tru langa le tau i le tru. Ya, o lo tu mau ai winga nei o le angil tu aroa istemi. E fai si malu o le sabiri e a bevela fo de lama pa una i tibunga i le tele o le ala volo i ai tatou le tulanga ya fianga fo i o le tulanga le el nino peo na omoye pea fau tuanga fo i le fa tupula i o le mafana fano o le ea o le si tia uinga matu tu ma mau o lunga i fo i le ava noa matangi a fa e a fia i le tatou o tunu o no o le el nino ai le talai o le tau i le so o awo sabili o le mata polu o lo ufitia i pe Samoa ma o lo au mea au mana i timu fo ia fiel tatu utunu inisi o teimi o le vainga le tau i le so i polu masaba i e matele i na lelei i a winga o le tau o le vainga i le tuatu i le stofi a tae au mele sefaleile i a o le a ufitia i a se vainga fo le langi au mana i timu o iai o le astona i faksolo atu i le sa o le aiei timu kupuku e palasi i no tātu mutuno. Tala leo le tau el mei aso lulu te bai.
0: Fafu te tere lava, la whionga le aru i tau tō mali tātu ngā ruenga le o ngā tūra nivai aso, mani o whaipa nei aso iso?
2: Ia, manuia pui ngā ruenga.
0: Tai lava, le whionga ngā mani manatu marabao tanga vea tipi o tanga vei o le sui o le tātu Rita Samoa e pia. Ya, male tala tala ina, male whalo te ino ne vaenga nalo tupu i Samoa. Taru tala mai Samoa, pia tala valu, nao vatu taru headlines, whalo tele, pia tala tu lai valu e le tai o nei le tautomo, rui te Samoa, taru whamniangas whanau na nei fo'i, tai au.

0: Whakai whianga mo oile tai au, Radio Samoa ina ua tue lua se fulua no minu tolo tue tā leo lei tula Eva, mana tue so longa le leimu manu ele tai au, le lofa mole anga le lei, le tāra mantai le langa, le se lulu le nei piona masani ai, a se lulu vaste I tasi avano wha aro, o lo moa le pokalabi maro le tai au, Radio Samoa tada noa tue ne whianga consula, o le tātu ma loe wha mani nun, wha malamalama le tero ne vahenga, o loa wha pena au na, tau tua mau au nai, ia mo tātou Samoa, Yeah, late for a phone, late till I never got to Leon. Ah, for when I phone for in the phone console, Nate I out, never have a matter, the Malu to fill out a person of a poll. Yeah, feel my time for coming of one console, but also for me, I have a matter.
1: Yeah, Malu who's so poor. When we get away, I'll find my little town, found woman late, the Locumberian and Leo Lentour. But I'll fight for you for a phone for my point, my shoot at the two for fear of all my age. Tā pōkara me ke le poe whi o le lera rang ia patu o tō I tāhama o ia o si o tātou tunu ui o me tūranga māsani e whātro o toi e me si fuire whānono ngā manu o au omra le tua ia whātaro whātu le ngā pāralo māro sui fuata wan
0: ia māro fuire sui fua whāwte tele lava mole wha a wano mai o le taimi mole tā pōkalama le nefoi tāhau wha si māro luar ngi vaikai mire transfer to no just for la folela to fa fo ya to what to say fa ma ma ne va ngai fa mon mole ya
1: ya ita wo te ta wa mi so le u ta to to ru ma so I fa I wi o ni to sam ta pe na malanga fo ye sa mo ya tu langa fa pe na I ke le ranga o ti o no wo expire ye to so la wo mo le nga a tu le fa o se fo la fight to sort out for here on Alwari, Father Murbanga, or we may room or it sort out for to Ranga Yo Tepa Nokobau or the Visa Sai Maranga Maya, Maturanga Papena or to Ara Officer for ye. It's the only for so official New Zealand, but Maranga in the Mountino or. Transfer for me, you want to swallow folk. Well, me, yes, or Tavayo, or fight online, you moment, to run up there. Oh, no, if I think how you call it, but Maranga Kusa, more to swallow phone. Yeah, I must have met you.
0: Yeah,
1: I'm going to overwore the Palea Mine, you could swallow one. You could let me if I think how the Bama company valid. Ya o kau so kai mai ia tu langa pa pena pinka ke le msia kai mi ko ie le o kala o fisa ku langa pa pena ole ole fautu ama vai tu ala ro le ta tu tu no a fai e o bawo ku sura fo ia mo ki ngo o e so kai online o le o so sina me e mo ki ngo o ku ui ai le le mo bero ro ku sura fo ia o mo ki no ai ia o Wajai umai ye ngoro kusukau kuai le sa ye lo ke pano pemau lo visa sa fei ngarenga visa fa pena ke tulanga ngai wole le moko kusukau fi fi o pa fo ya mal banga ku ye mai dunga ye tulanga sa ye kusukau kuai ya kalau tu hal tu nu so ka ide so malanga ini si mau tino Ya, we maturanga already. I did. You come out for a visa, my Malanga Baye. You know, so low phone. But I
0: love half time. Let you know, my mobile phone, my phone, Pokalaman to natural telephony. A lay alva lape, left your consumer on officer, labari time if I'm Laman Evanga. You're on a Facebook portal to take me long old time to Pokalame, Radio Samoa. Let's see buying out the Lovis at Tapa, yes, Tasio Taya, all to Langaleola to for your to laugh on in Toro New Zealand. A leta pena e fia malanga I Samoa o te loa I ele process e taunau sta I ela tau nei. Ia ono o whiutanga inga ma ofiso leo leo I nei ma le immigration. Mai si vai nga? Afi mata.
1: Ia, sa ole leita vai. Mi mai kau tengah kau ingai a ingai biun dan saya kau masih kau di fia sia si samo masih ada ingai kau kau ingai malang a ingai si kacau cuma ya ia ini si sa saya tiada itu lah ngosol tu sol ngatulah pungo ia masih ayah kula pungo ah kuiye le efisien orang sekolah pun tu semua boleh bang pergi puyen tu bang apa pena, mereka kau bang aku lu bisa review pun ima, tak sama sama, ikut aku apa fakang mereka kau bisa ingat dia, dia mai dia ngah suka ini sama lu bisa kemana ingat sama lu bisa palmia lu bisa kangar bang lu lu tu bang apa pena, ya ia mai ini clearance pena malang aku. Oleh sekolah nggak terbaik, orang memerlukan ini orang khusyola boleh doa. Ah, siapa fakta oleh oleh sahaja ini proses itu itu yang kau bisa. Jika kau mahu apa ye boleh doa orang khusyola, kau mahu ambil pokok isu isu dia. Oleh kerja kau pakai ambil pokok isu dia. Jika mahu ia boleh khusyola, ya oleh proses fuilare usereo le amawa ia ko fa ko imai ka ko isa e ya ra isi ko fa ko sura ko ai ko ra la yi o le se ko sura o ko mo mo le usereo le e ta wa ra ta vai le le jomo le usereo ele mo fa ko isu ko sura ko ta le mo isi li poki o le o ko sura le go o mo le pui pui no i tu ni a so fi no pi e
0: Malah faham. Itu televisi Allah ofisi report lelape calon ofis Allah fiar konsulam. Ia sto nae ulo malam bangal ye na le asong fua le manas fray le faham bolehse faham nindo le.
1: Ya, teng calon kaku ofisi ia sol asong fua le manas fray. Mai le iba tau le pale piak. Ya au resko ma ile kara malasa ye si wanga nara le ke fungi nara bal ke fungi into you after hours pe ingi bichi
0: ya ya
1: mo so ka ile ka ko ile bichi mo ai si kula ma ko ka ma ko fa ka mara ta ba
0: ya ya
1: yo ya kula ngara nga ya e fo ko inga si o mi le so ko
0: ya boleh patu bangai nyo situ langa fapena ka ba. Ba lawa ftai ole o tantu yela fa mul sanga e telefoni nai a inga foile le fi fa nga le tantu le mount of football fan samo. Mo functions fa boi ponga mai si vai o mai a o fa fa tai atu fa o le ofisa mo wai nai.
1: Ya ole o ni mai kau mo si a ya fa mai mo tatu nai tatu a inga o ra ku para vera ku. Ya kurang apa pena wow mai ar mari tu rang apa pena ya le ale sok hak mai pia ke ni o apa ngol sul ba ya so ma sa ngi o mo apa ngol pa le ta bai
0: ya
1: mai ya so ko e ka u le so Walaiki, ah, we love stoppy.
2: Okay.
1: Are we keen, yeah, come over with Pokemon, ah, Pokemon,
0: Alo fa fetele lo fever consola molta programme nei tai out let no ile mai moment fa fonga mai bala one le toru o toru tasi o tasi lua o le telefoni na mo ta tonei a kilani a bala mai fa foto o kilani fa nga le code number o iva toru o toru tasi o tasi lua ya ma tra no fo inicia vai nga fia mal no mati dei le no mo le telefoni vol ne sa fa fetele molta programme a
1: fa fetele vai e dava mule a no con le puri e si sta tutto ya ya mo dia ko ini ya so ya mo ya rusuma ya po ta ko le tio di ko fa con ko mo di ta to no fa so fu ya
0: ta nanga mo fa ngol konsola al malon sa mo ni usela nei le fa ngafa mata le malu to filau po so lo fa po e le dottor rede sa mo no to to mi no to to tal le ole tu la eva le to no bonito magina ngore tai ao ma lo lava ma lo non sa pe se le mo ma

0: Hey, hey, ho!
1: Tamriya, talani mayateroni, sila mola fa funga maimu. Wa fa aliyari ta yuro le pati yali New Zealand first, wa vasa mane Winston Peters. Ole a wala bito sili on le lei molesia la lau papalo na lue fau se au kilani. E kolosia le isi tu imatu ole ta langa. Ole te taule on na faya ista wa funga ili taimine lava. Ai wa pui pui ele li min staffela wa inga Chris Prisop. Yale toi komisino seisi ala lau papalo na lua. Ai wa fa aliyari ba inga fa upu faya le leipa. Wa tolu tau sanga ele ima se anga iluma ole ama ta upu. E o mairi teminei wa sidi ama rese lau male ono miliona ta la wa maana fa alu. I fa atale tana noanga makoni karate. Ai ele ia ilava se fuafua anga fa ata oto se awala ya ona fausia. Ai sa alongo e pidis ili lo minga le New Zealand Herald. Ole matua ili e mafau fau lavo le faa mai mawina o ye tupe. A waa se fai unga ar kapeneta sa faiestemi utuwa nai. Ili to tolua ministar partia ni New Zealand first ili kapeneta sa saini ai mole a fai unga. Sa faa wana fasilinye ya bishop e wa solia Peters ya tula fono. Ana kapeneta ilona falau tele ino lo na le yo ino le a fai unga. Ai paulo natali sa maadili ili kapeneta ili mesa forfula ina na nafi. Fali ya bishop ili itala no falau e tele ili kapeneta winga ili mesa atupuma ifono tanga. E sa tau yei o Peters sa ye faya. E sa tu itali bishop o se pepa sa aver kapeneta ma ye forfula ina im. Mane fatu o tuanga ili mesa faya yeri fai unga ili kapeneta. Ma ye ta o foy. O le apolo kete o le atu uina mose ta uofonga di temilava eilo aise awalo la fausia. Ma le fape feo na fatu peina. E sa atoe faria Peters, o le atu uina ele New Zealand first, ise fai unga ise awalo la fausia, ise ta uofonga e faya ili teminei. Wa fatonu uina ele company Taylor Kmart, ele tongi atu le faitu wafe mafeo ta la ise urungali. E ia ele la fana usa ta alo ise one one a fia le pefu ona, por asbestos sa lato fata wina. Ile te usanga tu wai, ole a falo lo tele. Sa avea ma se vaeng ole o loo le o neone fa o ngai ta alo ita maiti le tunu a toa. Sa ta pa ina e toi fa fo yatu. E na wafa amao nia. E a fia ile a pefu o ona o ilo ai ole tremolite. Se tu ai ngo pefu o ona e yeso o tanga. Ma se tu langa maulunga ile la matia ili kanesa. O maatua ya El Crisp ma David Dingwall. Sa la tu lima a tuinatu le Kmart, ili famas nong of na inga poli dispute tribunal. E tapa ili toi fafo imayo a la tupe e yeso o tanga balea pefu ona, mani mate tuungo ni tong fitinga fafo mai ili rumanai. Sa la tapa ili afo inga eonus furu afta la. A ili faa ingala te mai neisa faa tonu ina ili famas nonga ili Kmart, ili tong yatu ili a inga ili sili amas furu lima afta la. E tavai tupe sa faalu, I se o tanga masu suenga ili a pefu ona mafeutana inga sa faya. Sa maua ia le faa maslonga. O leo neone ta aloi te maiti sa faa tawina ele sa onga le mou. Ele fe tau I foi ma le faa moe moe. To ele te li eina lona le lei. I lalo le tula hafono faa mauninga motanga te faa tau olopor Consumer Guarantees Act. O le tamatai sa faya feutana inga Cynthia Hoss sa ia faa lia. O leo neone ele te tau ona faa tawina I tua. O mātu ole te mātia I televou sā mariu e māfu mai le fever fai ai pole meningogogo disease wa la whālia o le la tamai le iafie ni aunga e yeso tanga male a whamain e sā vave tele I le te mirava sā afiai o mātu o Kaila te wano Crenshiel wa māna na oi whāsoina le tale winga le la tama isi wha amoe moenga e fe sosonia isi sā la whālia I le mawhaina lātu e wha fwoi mai a Kaila a et E mafayana la fa amtaleina le atala, e fe soso ni e tangata e maala mla mai. I le sao sao tele e yeile a fio le fa mai. E mai sele fa ingata telo na vave mai tawina oni fa ailo, mani aunga. Ba ye ta wai o Kaila sa le I mau ole malosi ina ua, mua mua foringa mai oni fa ailo se furu o masani. E au noa mani aunga masani e so tanga marifiva fai a ye peori ti ngā mata I le maana malama. Sa la fa adia foi. O se teine te alo e whaatau ki tū tele le te alonga vori polo. Ma le ti ngālo na ua maso le tino maso onga o pōna iwi. O ni vaenga nā so o tanga ma le te alonga. Ma tonga fitinga mo le tue whafo e le malosi. Sa a fia le marili ma whainga tai o na tau wha mafana whanalo na tino aile I fōringa mai o toi manuia mai. Sa a whaiala na mea aitele te noma mātama te le televisi ma fōringa mai o toi ato o toa le malosi. ai oni fa ai lo se sena sa tu ina tu ya ila to mo se fa lo ngon no sa ngore mo ta fa po se ile va ve o afianga le la tama ma le temi sa telefonia ile ta avale fle mai ma le senga ia ima le me tonu wala va ai e si te po po sa ma tu ile ngon te le fefe fa ri ma tu kaila e la te fa lo te le ina tanga te ina ia ma tu ai ma talan pe ai ai se si e ni aunga fa foring ol flu to e foringa mai ele o sia fianga masani ol soi fo malo loina o le tama cha isa fi thlia au fa va malo o le volleyballo a New Zealand o se tu pulanga te lo sa fa si e si tama te lo vo le no fanga va va ye tu pulanga sul tu la fo no le matanga lu ngo fa masnonga i se o se fa inga o i loai o se fa tinonga te o si sia po le ritual o le savali le ile leina walking the line e bena fa ilo ai le Johnny Sila. E fa mau mau ngalo ia male mata ngalo ngot mai ki matil kilo ia le Johnny Sila. O fa ilo ai stanga te tele vo sa po ina matai ai si tu polanga. A o te tala i tua ma ilia no fa ngale koro wai manaki ia mati. Ia te ori CCTV sa to ilo ilo ina ina o mai ale fa lalane. Sa la ngai si ta se tu polanga tele vo se atunga lunga. Ma fa mau ni ai o le fa lalane o le savali ile laina sa tu pomain. Ta fa matala ina ia fa matala nga tisia le fainga o se fa olima ma oilo olo ma olo oilo ai ele ofisa o se savali ile laina ta fa matala ina se tulanga i tupulanga televo e lau lau tu fa i tu ala lua i tu e lua fa i tom e ulu fa fai ma fa tali tali fa ma vai i tupulanga e tu tala i tua ta fa matala ina ile fa matala nga tisia o le tupulanga sa la tala i tua sa tu ili tau fa tau si si ungo le laina ma e fōringa mai sa po pole ma musuva e sa varianga e fai toa. Fai e le sui ofisa silo le tau tua o fa amasnonga ma tupulanga male no fuanga mo le va ai o tupulanga Dean Winter. Ile le Johnny Sila. O le fa arvala me e an fiali te tu fai tua la lua o tupulanga ma te po ma te se tupulanga a o sa vali o la tu luma. O te lenoanga o le fa arvala me sa fa soi nenisi o le au fai ngaluenga e la solusfulu lua yu lai. Talonga le talonga le iki mata ina Australia o le awhaia mai ili nei tuole vasa tasa mane mo stei mua mua. Ili talonga whaas te teo awali ili State of Origin wa wha maunia nei e whaia e okilani ili tosang fau. Sa fola fola le komisio le laka piliki Australia ili asana nafi. O le talonga whaas te teo na lua po le State of Origin 2 o le serisio le lua afi malero fufitu o le awhaia mai ili malaya Eden Park e okilani. E fatto a fa lua ye leo na faili ta longa fa stete fa esse ma stalia e California e America sa tali malo e ta longa fa stete tassi le afe so la vos for fitu e le malaya veterans memorial stadium le sa manu malo e le New South Wales Blues o le te fono le commissio le ka pili ki Australia pit valandis dai falia o le ta longa fa stete o fo fo e fa ye sus fumo le no uni lua fa malo for fitu o se vaenga lau telo le faalingo le laka piliki le taulanga telo ni sila. O le taalonga faa stete o ere faa mue mue o le ativa ina ele tse funu mare fitu te se mare faa miliona ta la i le tamau aingo le tenu. Faa di ele tamau tae minister turisi matari ngā malo Louis Abston. O se la asanga maua i telelea. E peo na toa sida mai ele sidia mare se funu wafe o tanga taase si mai o Australia. Ma ye faa matala ina ele taamau ina o le taalonga e faya mai au kilani. O se manu malo tele mo au tāpua e liki, turisi, talonga ni sila. O le tamatali fa ta alo fa tontono la au laka piliki ale Warriors e ni sila Chanel Harris Davita. O se ni ale toi fa au popongo lan kon karate. Ai le a toa le tolu masina ma fa au popo aino na nofo i pea iri kalapu i se furu tu sanga. O le fea ngai ngofowe muta ile tau sanga i ruafe mariru furiva. Ile mai ai o le tau sanga i tasio lan kon karate sa sa inia ya me. Mole lua fe marero furfitu. Fa dia le pule au au firflinga mana atina aino tamata alor kalapu Andrew McFadden. Ole seinio Harris Tavita. Ole a mauti no aile fa awawina. O se vae ngata o tele o fuafuanga kalapu mole le iloifo. Ole isi tolu te usanga. Ole mai ai ole te usanga sa maro luai. Male ta alonga le lua fe marero furtolu. Sa tue te liu mai Harris Tavita mo teimilo na lua le Warriors. Ile fenga inga e lua tau sanga mo le lua fe malerufu fa, ma le lua fe malerufu lima. O ne toe fa o popo ile ole isi tau sanga o le na fenga inga e mai edifa yunga le tau sanga nei. Fa ali edifa ya onga le Warriors Andrew Webster, o le asui o le to sa moe matua i tau o telin mo le kalapu. Tala na one yaso, Fal funny ding ta uma mo ye manu la wa.
0: Wo na ole radio sa mo se furuli mai wa toru a mo e tau tuai na oe i lango ngana fitua so le vai aso.
2: Uso o.
3: Oso.
2: Sun. Fe fe wo kausinga yau makari i la manga yau lau ka vali fou.
3: Ha ha. Abui we amu se uso. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yeid kai awangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o a kurea fia fi o show lau ka mailunga lau ala. Ma o umma kwenga ka vale. Piki apu SUV van. So skwenga ka vale ha.
2: O feet fol tava.
3: O le lima ongo fiku Great South Road man kai. Pe vile le o vadu se lau lima o rua rua konfa.
4: Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili fili, ma ave lua lau ta vale.
5: O eisa uni malanga I Samoa. Maratua lola moana rengto sola o maua aisa o seitu ae ngā taavale e talafea ngai mau maraonga. E mawhaiura piki la taavale maile malaiva le lei fale o lopo o whangalii. Whapea lo tātou o fisa au tui ala fua. Pe mo moli atu foi le falitali malo o lo e wha mautu ai. Ai ai ai ai ngā wha abitoa. Olo iaia tātou insurance cover e te fili fili mai ai. E nani tupu se wha lave lave ai olo o iai le wha mama avenga. Maratua lo iai la tātou account in New Zealand. Pe lafosa o foi le moana rentals e wha o ngā ai le Pacific Easy. E fa'a o ngā ilau credit card e fa'a tino ai le tongi ina o lo sā. Mori si fa'a mtalanga vala au le Pacific Easy I le o valu se lau o tasi ono ono po onu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po o le lua fitu ono fitu iwa valu fa talo sanga e transfer o I le moana pe asi siane I le tanto Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta fa'a ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe a oe malanga asiasi I Samoa.
6: Le shang dento, susu mai ile lata u falefo, bo te le ma mata ngofie, il faya fole si aki au oloa fa apele ni fa fa pietasi, moe wale stala mai o fo mai ile shang

0: Maria, telling him a tyranny, see the more of a fun of mine. Well, for a year to you, the party in New Zealand first, but Vassa Mane Winston Peters, well, while I be to see on the Lille Mauricia, the little papa on the Lue Fauci, Okilani, a colossia lisi to imatu or the Taulanga, or the Taule on the Fire Easter or Fonga Illitamine Lava. I will put Puyelli Minister Fella or Inga Chris Prisop, yet to a commissino Sacia, the little papa on the Lua. I will for a year of mine of our fire labor. What told to Sanga de Messanga Iluma, Olemata Opum. E o mai termine o sidia Marcela o maleono miliona tala o mai an faalu. I fa atale tana noanga ma koni karate. A ele ia ilava se fofu anga fata oto se awala ya on fauxia. A sa alongo e pidus ili lo minga ni New Zealand Herald. O le matua ili e ma fau fau lavo le faa mai mawina o ye tupe. A wa se fai unga ar kapinete sa fai estemi o tuo nai. Ili to tolu a minister partia ni New Zealand First ili kapinete sa sengi ai mole a fai unga. Sa faa wana fasilingi ya bishop wa solia Peters ya tulafono. Ane kapeneta, ilona faa lau tele ino lona le yo ino lea fai unga. Ae Paolo Natali sa maani liya de kapeneta ili me sa forfolo inana nafi. Faa liya bishop, ele itala no faa lau itele de kapeneta ya winga ime sa tupuma ifono tanga. Ae sa tau yei o Peters sa ye faya. Ae sa tu itali bishop, o se pepa sa ave de kapeneta ma ya forfolo inaim. Mane fatu tuanga ile mesa fai yele fai ungar kapeneta. Ma yeta ufoi. O le apolo keteo le atu ina mose ta ufonga di temilava eilo aise awalo la fauxia. Mane fape feo na fatu peina. Esa atoe fari e Peters. O le atu ina ele New Zealand First. Ise fai unga isi awala fauxia. Ise ta ufonga e fai ili temine. Wa fatu anu ina ele kampani tele le Kmart. Ito tongi atu le fai tu wafe mafe o talai se urungali. E yele la fana usata alo isi onione a fia le pefu ona pole asbestos sa lato fata wina. Ile te usanga tuluai, ole a falo lo tele, sa avema se vayeng ole o lole onione fa o ngaya ta alo itamaiti le tunu atoa, sa tapa ina e toi fafo yatu, ina wafa amaonia, e a fia ile pefu ona uiluai ole tremolite, se itu aingo pefu ona e yeso otanga, mase tulanga maulunga ile lamatia ili kanesa. O mātua ya L. Crisp ma David Dingwall sa la tūlima a tuinatu le Kmart I le whamas nonga fite na inga po le dispute tribunal. E tāpā ili toe whafo I maio a la tupe e yeso tanga ma lea pefu ona ma ni mate I tuungo ni tōng fitinga whafo mai I le rumanai. Sa la tāpā ili a wha inga e onusfuru a fita la. A ili wha inga lanta mai neisa wha tonu na I le whamas nonga I le Kmart e le tōngi atu I le a inga ili siri ma sifuru lima a fita la. E tawai tupe sa faalu, I se o tanga msu suenga ili a pefu ona mafeuta na inga sa faya. Sa maua I ala faa mstonga, o leo neone ta aloi te maiti sa faa tawina ele sa onga le mou, ele fe tau I fo I male faa mwe moe. To ele te li eina lona lei, I lalo le tula hafono faa mauninga motanga ta faa tau olo por Consumer Guarantees Act. O le tamatai sa faya feuta na inga Cynthia Hoss, sa I faa lia, o leo neone ele te tau na faa tawina I tua. O mātua ole te mātia I televou sa mariu e māfu mai le fever fai ai po le meningogogol disease wa la whālia o le lātama ele I awhia I niaunga e yeso tanga ma lea whāmain. E sa vave tele ile te mirava sa awhia ai. O mātua o Kaila te wano Crenshaw wa māna na o e whāsoina le tāle winga le lātama I se whāmoe moenga e fe soso anya isi. Sa la whālia ai ele mawhaina lātu e whāfo I mai a Kaila a e E mawhai ana la wha am talaina lea tala, e fesoso ni e tangata e maalama la mai. I le sao tele e yeile a fio le wha mai. E mai se le whainga te atelo na vave mai tawina oni wha ilo, mani aunga. Mai e ta uai o Kaila sa le I mau ole malosi ina ua mua mua fōringa mai oni wha ilo se furu maasani. E au noa mani aunga maasani e so tanga mare fiva whai a ye peori ti ngā mata I le maalama la ma. Sa la wha ari a fōi. O se teine ta alo e whaatāki tū tele le ta alo ngavori polo. Mariti ngā alo na ua maso le tino maso onga po na iwi. O ni vāenga nā so tanga mari ta alonga. Ma tonga fitinga mori tue whaafo e malosi. Sa afia le marili ma whainga tai o na tau wha mafan whanalo na tino aile I fōringa mai o toi manu e mai. Sa whaiala na mea ai tal ta noma mātama tali televisi ma fōringa mai o toi ato o toi malosi. Ai o ni whaailo se se nā sa tu inatu ya ilatou. Mo se whaalo ngona o le saonga le mūn. Ta fa fo se ile vave o afianga le la tama. Ma le temi sa telefonia ile ta avale le fale mai. male senga ia I male mea tonu wala wa ai e isia te mpupu sa matua ila ngona tele ari fefe. Whaaria mātua kaila e la te whaalotu tele ina tangata ina ia matua I mātalan pe a iei se isi e eni a unga whaforing ol flu to e foringa mai ere o sea fianga masani ol soi fua malalo ina. O le eta mai tei sa fifilia le au whaava malo o le volipolo a New Zealand. O se tūpulanga te lovou sa fasia isi tama te lovou ili no whanga e vava I ei tūpulanga sul tūla fono na matanga alu ngā wha masinonga. Isi o se whainga ua ilo ai, o se whātinonga e tausisia po le ritual, o le savari lea ile leina, walking the line, e bena wha ilo ai le leitio ni sila. I wha maumau ngā lo ia male matanga alu ngā tamaiti matiru tiro I ei le leitio ni sila, o wha ilo ai stangata te lovou sa po ina mateia isi tūpulanga, a o te tala I tua mai ilia no whanga le koro wai manaki, Ya mati. Ya tau CCTV sa tu ilu loina ina o mai ale farlane. Sa la ngai se ta se tupulang telvou se atungalunga. Ma fa mauni ai o le farlane o le savari ile loina sa tupumain. Sa fa matala inai ar fa matalanga tisia le a fainga o se fa olima ma o ilo o lo, ma o lo o ilo ai ele ofisa o se savari ile loina. A fa matala inai se tulanga I tupulanga telavou e lau lau tutu fa I tuala lua I tu e lua fa I toa e ulu fa fwai ma fa talitali fa amabai e tupulanga e tutala I tua. Sa fa matala inai le fa matala tutusia o le tupulanga sa ratala I tua sa tu e tau fa tau si si ungo le leina ma e foringa mai sa po pole ma musuva e sa valianga e fa I toa. Fa ari e le sui ofisa silo le tau tua fa amasinonga ma tupulanga maleno fwanga more va ai o tupulanga Dean Winter. Ile le Johnny Sila. O rea wha me, e ao fiani tu tūwha I tu ala lua tūpulanga ma te pō ma teia se tūpulanga a o savali o la tu luma. O te lenoanga o rea wha arvla me sa wha soi ne nisi, o leo whai ngāruenga e lasu lusfulu lua iu lai. Ta alonga o le ta alonga liki mātua ina Australia o lea whai amai ile nei tu ala vasa ta se mane mo se te mua mua. Ile ta alonga wha steteo awali ele State of Origin, wa wha maunia nei e whai e okilani ili to sanga phone. Sa fola fola le komisio le laka piliki Australia ila sana nafi. O le ta alonga fa stetelo na lua pori State of Origin 2. O le serisio le lua afi malero fufitu. O le afaya ma ili malaya Eden Park yao kilani. E fato afa alua ia ileo na faya ni ta alonga fa stetelo fa fuesima Australia. I California e Amerika. Sa tali malo le ta alonga fa stetelo tasi le afi ifsa lao vars fufitu. Ile malaya Veterans Memorial Stadium. Le sa manu malo ili New South Wales Blues. O le teke e fono o le komisio le laka piliki Australia, Peter Valandis, ta e whaalia. O le eta alonga whaastete o fufu e whaia le asus fumaleono iuni lua afi marero fufitu. O se vahenga lau telo le whaalinga o le laka piliki le taulanga tele o ni sila. O le eta alonga whaastete o erfa amue mua o le ativa inai le tse funu mare fitu te se mare wha miliona tala I le tamau aing o le tenu. Whaaria le tamau tae minister turisima tari ngā malo Louis Abston. O se la asanga mawa I tele lea. E pio na tō sida mai eli sida mara se funu wafe o tangata asisi mai o Australia. Mai e wha amatala ina ili tā mawina o le tā alonga whai mai au kilani o se manu malo tele mo au tāpua e oliliki, turisi, tā alonga ni sila. O le tā matali wha tā alo wha tontonu o la au la kapiliki ale Warriors ni sila Chanel Harris Davita o se ni ale toi wha opopongo na nkon karate a ele a tō le tonu masina ma wha au popo ailo na nofo I pea irikalapu I se furo to sanga. O le whea ngai ngā fau e muta I le tausanga I ruafi marero furiva, I le mai ai o le tausanga I tasiona nko ni kalati sa saia I a me, mo le ruafi marero furfitu. Whaadia le pule au au firifilinga, mare a tina aino tamata alo ar kalapu, Andrew McFadden, o le seinio, o le seinio Harris Tavita. O le amautino ai le wha awina, o se vae ngatā o tele o fuafuanga ar kalapu, mo le leilo ifo, o le isi tolu tausanga. O le mai ai o le tausanga sa marolo ai, ma le taalonga le ruafa ma le futolu, sa tue te liu mai e Harris, ta vita mo teimilo na lua le, le Warriors, I le whenga inga e lua tausanga, mo le ruafa ma le fufa, ma le ruafa ma le fululima, o ne tue wha o popo I leo le isi tausanga, o le na whenga inga e mai, e le wha unga le tausanga nei, wha li e le whaia unga le Warriors, and Webster, o le asui o le tosa moe, ma tuai tau o tele, mo le kalapu. Tala na oni aso, fe alfani tang tauma, mai e manuela wato.
1: Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina oe ilangungana, fituaso le vai aso.